xalé yi sét léen ni ngeen di wax di leen sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak rajo Sénégal international di ñaan dellu ñaan yàlla ñaan yi nangu soxna si Yolaane Ndiaye yàlla na ko yàlla may jàmm di ko jottali ay nuyoo ci wéyjuram Alhaji Ndiaye imam Alhaji Ndiaye ca Mbacké mu ngi koy sant di ko gërëm di rafetlu liggéeyam di ko ñaanal yàlla tawfiq ak tay siir assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: ku bëgg sunu borom bëgg la, ku bëgg sunu borom bañ la mère, yàlla joxe na tegtal bi, joxoñ na sallallahu alayhi wa sallam ne moom mii laa xamal lépp li leen di jariñ ak li leen di lor, topp leen ko. Parce que sunu borom li mu wax mooy lu leer la. Waxoon nañ ne nee na laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, liman kaana yarju llaha wal yawma al akhir. Kon yàlla li mu wax ne ni kii kat royukaay la bu mat sëkk, te képp koo xam ne nii yaa ngi yaakaar dajeeg yàlla am ngërëmam mi ngi ni moom yoon mi ngay waay jaar moom mi laa ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam. Waaw ngoog képp koo xam ne nii bëgg nga boo ñëwee ba su penc yowmul xiyaamati nga am ci barab yu baax ya, am ci wàccuwaay yu baax ya, wàccuwaay yu teranga ya, mën naa am toppal Moustapha rek sallallahu alayhi wa sallam. Waaye lii kat waaye lii moom wax dëgg neex yàlla dafa leer quoi, waaw dafa leer. Tuddul kenn, tuddul Aboubacar, waxul topp leen Aboubacar, waxul leen radiallahu anhu, waxul topp leen nanga, laqad kaana lakum fii rasulillahi, waaw moom Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kon bokk yàlla foofu la mën a yem. Ndax sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ leen ne moo ne ñëppay dugg àjjana ba mu des ku bañ, gaa yi ne ko waay mais ku baax nan la nit mën a bañ a dugg àjjana, ku bañ a dugg àjjana kay mooy ku ma bañ a topp rek. Mën na yàlla wax yoon wi kay, yoon wi mën na ko yàlla wax, mën la ko yàlla wan, ne leen topp leen ma yóbbu leen àjjana, ma yóbbu leen ci yoon wi leen di jëme àjjana. Xool ba mu neex nga dugg mooy xool fële wala jaar si yeneen yoon, waaye yow bëggoo dem àjjana waay. Yonent bi saa sam waxuma yonent bi wax na dëgg, waaye yonent bi mooy yonentub dëgg, mooy ab yonentub dëgg dëgg dëgg dëgg yonentam mooy Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kon nag waxoon nañu ne dugguñu ci xaraamal ak daganal, ndax xaraamal ak daganal dafa am danger bu ci nekk. Ndax boo daganalee lu haram attention de, waaye boo haramalee lu daganit ñaar yooyu benn wóoru ci. Moo tax nag li nga mën rek mooy jàngat, xool la ca dëppoog, la dëppoog njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam, te ñu xam ko, xool la nga xam ne jëppowul ak loola nga xam ne lii daal wax dëgg yàlla dëppowul ak njàngaleem. Yi nag nga tegal nit ki après moom tànn bu ko neexam. Ala kulli hal diine yàlla daf ñoo xamal ne mat na, leneen dootul wàcc, leneen luy wàcc ci turu diine dootul am. Ba mu ko ne al yawma akmaltu lakum diinakum, waaw bésu tey bii de mu ne ko matal naa la seen diine, diine mat na, diine Jibril alayhi salaam dootul wàcc di indi benn message, lépp mat na, lépp nga foofu. Te buñ dajeeg yàlla it, buñ dajeeg suñu borom it yowma xiyaam, daje boo xam ne munta ñàkk, du jaas comme ni ko olof yi di wax. Yàlla li muy laaj yëpp, ni muy xeet yi muy laaj yëpp ci bésu penc ba ci tribunal ba buy atte jaam yi, bi imaamihim lañuy wax, bi imaamihim maanaam yàlla buy atte aw xeet da len di até par rapport ak lamu len yoni ñun suñu borom duñu até ci sharia ibrahima duñu até ci sharia ci yonentou yonent yalla ibrahima duñu até ci yonentou yonent yalla isa wala ci yonentou muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy la yalla di laj nak ngeen ci taxawé won nak ngeen topé won ki ma len joxoñon len top len ko bi imamihim ci lané nak man dé wax deug né yalla nit bu la suñu borom may am xel bu la suñu borom may am xel may na la lu reey may na la lu reey mu may la na xel mu leer may la ak ragne xamé lolu mom du lu ndaw waaw du lu ndaw de legui nak ko yalla may da nga aussitôt da nga wa gis né nit bu démé ba yëngatu rek dafa wara yëngatu ci lo xamné ni bës bu dajé ak yalla yalla da koy laaj ha voilà kon yi moy yi xamné ni mo ci jara bay xel mo jangat yi ci def di ci bay xel di ci bay lo xel ñeneen ni ndax abdulit ngeumum bala muy mat day yene moromam limu yene bopam la yuminu ahadukum hatta yuhibbal aqihi ma yuhibbu li nafsi kenn ci yeen sallallahu alayhi wasallam neena ngeumum du mat lul dafa yene moromam limu yene bopam waaw limu yene morom limu yene bopam lol la wara yene moromam kon bu fekke ni sallallahu alayhi wasallam yalla xamal nañu ne li yawma khiyam limu ko yoni mu genn wax ko jangale ko mu leer ñepp xamne li yonentu mako ñepp xamne li yalla mako yalla ci lool lañu atté lan ngeen taxaw ak loolu jangale mi nga xamne ni mustafa jangale nako naka ngeen ci taxawé mais lepp lo xamne ni yalla du ko laaj nit ku jëfëndiko xelam warna mëna tan def lo xamne ni ci placeu lola mu remplacé ko lo xamne ni yalla da koy laaj fi ne ni ku dajé yalla da na laaj ndax da nga julli ku dajé yalla da na laaj ndax da nga wor ku dajé yalla da na laaj ndax da nga wétal yalla da nga waw da nga kennal yalla diko wétal ku dajé yalla da na laaj ndax da nga jang alcorane ku dajé yalla ndax da na laaj ndax yow mi da nga top yonent bi sa di jang di xam am ku lay jangal noy defé lu né té mu deppok niko yonent bi jangal ha yoy yalla da koy laaj est ce am nga ku lay jangal alcorane da nga jang alcorane nga ne yalla wok bop mu ne subhanallah man kilifa gutal ni man bour bu xem ni man yonel la lu tol lettre bu tol ni alcorane yow da woko jang quoi amone ken ku la jang alcorane dede wa ki nga xamne ni mom la yoni won ci yow moy mustafa sallallahu alaihi wasallam est ce que ay waxam moy hadith yi nane khala rasulullah yonent bi sallam neena nangam na est ce que amone nga ko lay jangal yoy di lako fi moy dede wa mais yow mais ci lolou lañ lay atete yow te da wax jang voilà yoy mom lu ci nit dat jarnako amu reccu mais nga set lo xamni ni yalla du ko laaj bo dajek mom du lako laaj nga di ci ngeur dacc ci lo xamni ni soko dajon ci leneen lo xamni ni yalla da koy laaj lolou mo upp bénéfice pour yow lolou moy nit dafa remous wa lolou yonas bi sa sa mun al kayisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al maut yonent bi neex yeen dal xam ngeen kan moo gën a muus ci yéen, xam nga kan moo ñor dëgg dëgg, kan moo fendi ku yor xel mu raxat mu neex, mu ne naa yonent bi sasa mooy mu ne mooy koo xam ne nii dafa not bakkanam ba nga xam ne nii du ko bàyyi mukk mu dem ci lu haram, waaw du ko bàyyi mukk mu wuuteeg Mustapha njàngale mi yonent bi sasa ba noppi lu muy def lu nekk. Ma ngay calculer bés bu dajeeg yàlla yow ma xiyaam bu ko laaj yàlla laajee mu ne mi ngi nii waaw fii laa ko gise waaw fii laa ko jëlee ah voilà mais loolu mooy muusiyaa axil kër. Mais da ngay nekk fii di def loo xam ne nii bu la yàlla laajee foo jëlee lii nga ŋaang ki ma dama ko bind ci sama téere alxuraan bi ma la yónnee déedéet waaw ah Mustapha sallallahu alayhi wa sallam mi ma yénn woon da ngaa gis mu koy def wala mu jàngale ko mais déedéet wax ko yow lu cay wut yàlla du laaj kenn lu génn yónnent gi yónnent gi mi ngi fii leer mooy waxi yàlla ak waxi yónnent mi ngi fii damu fen ñëpp waaw gaa ngi ko jàng di ko xam. Ngër-ngër yi dem fanaan ci ay kii naa ngi tànn wala nga tuddee sa bopp ay tur man nangam la man nangam la tur yoo xam ni gaa ñoo ko tuddee seen bopp mais amul kenn kuy dajeeg yàlla yàlla di la laaj yow lu tax demoon ca gàmmu ko quoi wala ci demoon ca màggal ko yàlla du ci dóor kenn yàlla du bal yàlla du ko laaj kenn amul kenn kuy ñëw yàlla ah bon yow dem woon magali yow dem woon gàmmu ñu yóbbu leen ko safara mukk yàlla du ko laaj yàlla kay li mu lay laaj mooy li mu yónni Mustapha mais lu keneen indi wala lu yàlla du ko laaj. Waa léegi yéen na ngay ngëri-ngëree sonn ci loo xam ne nii yàlla du ko laaj ba noppi yi nga xam ne yàlla da koy laaj muy njàngum alxuraan meeg njàngum hadis yeeg njàngum fiq beeg njàngum siire yonent bi sas ak jéem topp teg tànk fi yonent daan teg tànk lu mu ko daawul teg doo ko fa teg lu yàlla bañ nga daw lu mu digle nga naaw waaw haa voilà yooyu boo dajee yàlla yàlla na voilà yii maa la ko digaloon de mu ne waaw lii laa ko ma topp nga ko voilà c' est bien acca demal maa la fay lii mais nit dafa war a muus ba warul sonn ci loo xam ne ni yàlla du ko laaj. Yàlla lim ñu tuddee mooy sama ku musulma yàlla nee na man maa leen tuddee ay musulman muslim ay jullit rek fi nekk ñoo bokk benn yàlla bokk benn Mustapha Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bokk benn téere alxuraan li yàlla digal Mustapha moom la digal ñëpp sallallahu li yàlla tere Mustapha moom la tere ñëpp sallallahu alayhi wa sallam amul beneen tur bu ñu yàlla woowee waaw kee ma ibadu laa xam ne de yàlla fa la yàlla wax ne ibadu ibadu ba yàlla tudd ci alquran wa ibadu rahman ay melokaan la yoo xam ne nii ay jaam yu mel noonu yàlla wax ni ñooñu laa yóbbu ci ajana ju gën a kawe mais yow bul wax ni moom nga parce que wóoru la ndax moom nga quoi xanaa nga ne ah bëgg naa koo nekk de waaw bëgg naa nekk ibadu rahman bi yàlla di wax ci alxuraan waaw gaa yu yooyu nga xam ni yàlla mooy wax nii la ñuy mel nii la ñuy mel nii la ñuy mel dañuy def nangam dañuy def nangam waaw ba jeexal daal na ñii de ñoom ñooy nekk ca kaw ajana ya gën a kawe waaw mën nga wax ne ah ñii de ibadu bii yàlla di wax ci alxuraan de bëgg naa mel nii de waaw melokaan yii bëgg naa ko mel de mel doo tëb ne moom laa rek après voilà keene lee laa keene lee laa keene nangam laa ku nekk wutub tër takk tapp sa jëw quoi tur yooyu yàlla du ko laaj. Nit bu ne yulub ci bir bàmmeel malaaka yi ne ko këpp mu jóg waaw yi lañ koy laaj. Man rabbuka, kan moy sa borom? Ah, mune sa borom moy Allahu. Allahu jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ah, ñala, très bien, mashallah. Aywa, yow, kan moy sa, lan moy sa dine? Lolu lañ leen laaj. Ma dinuko. Lan moy sa dine? Mais do fa nek nan nangam la wala ibadu la wala xawma murid la wala tijan la wala xawma layen la wala xawma la dedet we bo fa ya bo mo te malaka na lan moy lol lol moy lan ki lu jox no moy lan mais bone ana muslim islam dini al islam dini malaka mi dalay tacc na très bien machallah islam islam bi yalla wacce yoniko mustafa moy se de moy se ki mo na alhamdullilah voilà très bien ñun la man nabiyuk kan moy se yonent kan la yalla yoni ci yow bo xam do tudd ken do wa la ibrahima do wa masam do wa abubakar siddiq do fo wax omar ibn al khattab do fo wax Ali ibn Abi Talib do wax Ousmane bin Affan boko faxe do dem de kan la yalla yoni ci yow nga nan Muhammadul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lol nga wax malaka min la très bien voilà legui ñu dal yaatal sa bammel Allahu Akbar yaatal sa bammel ba mu yaatu dal yi wut ci rakol rakolu aljana yi dal koy brancher ci sa bammel bi mëna fi yaatal ko nga teud nak dank nak di nalaw di xaar bisu pench yalla yela atelene jox la ci keur yu bax yi han waye bu ñu ñe nga aywa yow kan mo sey yalla ngay nak nak yonent bi sa moko net mu ne la adri ha de xaw mo kan mo sama yalla Allahu akbar subhanallah che yow mo xam dafa waru gambie dafa serious de very serious yonent bi moy net li de mu ne nit bu ne teul ci banam bu ko ñiko rob bu ndeme ba woné ginaaw waaw bu woné ginaaw bu mu deg sen tep tep rek gaay ñew yi pek pek malaka yi pek pek acca li koy nekk laaj moy kan moy sa borom bu fekkone ni mom amul won pass pass bu leer da daan jël cër yi yo xamni ni yalla moko mom diko jox ay moromam da daan jël cër yi boromam diko jox moromam xamewul won moromam ak boromam bu ko buñ ko bu ko malaka me ne kan moy sa yalla du xam kan lay wax ko parce que boma tu amna ko xamni ni mo gëna reey yalla ci mom amna ko xamni ni mo upp yalla grat ci mom wala bok yalla ni mu toll ci mom fa nit koku toll ci mom mo rawé wa moko kawé wa yeen za nga lay ko nan yow ma xiyam mom luma fa diw joxul soxlawmo luma fa diw joxul soxlawmo mané hein luma fa diw joxul soxlaw mais yow ma xiyam ben bureau rek mo am ben faykat rek mo am moy yalla yonent yalla muhammad ak ñoy ñep dañ ñew rang sallallahu yonent yek khutbu yek ñep dañ ñew rang yalla di fay kenn par kenn amul kenn ku yor fo bureau am di fay ñe ké moy kessu Aboubakar Sidé mom moy fay fele kessu Ali ibn Abi Talib moy fay fele dedet ñoñu dañ ñew rang pour fayeku ben payeur mo am ben kess yalla moy fay ñep rang pour fayeku boone nak yow lu la fa Aboubakar fayul wala lu la fa Ousmane fayul hein wala lu fa Ali ibn Abi Talib fayul yow lolo amo ci soxla yalla da lay xol na la waaw kay legui kan demal gaay yi ñu fay la ana dang fa gis benen caisse bu ñu fay yow ma xiyam ku yalla wax lolo fo jëm ah yaakar nga ni fi amna fi kenn ku fi yor caisse di fay acca demul mu fay la ku la jëg yàlla mu wax la lo loo akbar mu tax ki nga xam ne ni dafa jaawale yàlla boromam ak moromam bu ko malaaka mi nee ak li mu yomb yomb nag ci laaj bi kan mooy sa yàlla danaan yonente bi saa sam neen danaan laa adri xamu ko def parce que xel mi day dem ci ñi nga xam ne ni ñoom la doon yaakaar gaay nag ah yow xamewo sa borom yow toogal foofu xaar lan mooy sa diine maa diinu ko question yii la yàlla la malaaka di laaj ci bàmmeel du laaj leneen du laaj ban tarixe nga bokkoon du laaj ban xawma lan ak lan ak lan du laaj waaye yàlla du ko laaj lan mooy sa diine nga ne di islam diini islam sama islam sama diin ah ana muslim man ab jullit la jullit point barre sama ku muslim sunu maam ibrahima mooñ tudde muslim sama turando bu fekkoon ni dañuy def ku la laaj loo doon nga ne ko man ab muslim la quoi ab musulman la je suis un musulman waaw I am a muslim ana muslimun man ab jullit la jeex na point barre jeex jullit ñëpp ñu nekk ay jullit rek boo amee sa looy wirdu wala looy kii wala nga mais bu bul wut tur bulu dara nañu ànd ñu ñëpp nekk ay jullit waaw malaaka mi ne la man nabiyu ko kan mooy sa yonent foofu kenn du fa tudd keneen boo newul Moustapha ñun ñii tombe ci jamonoy Moustapha boo newul Moustapha Mohamed Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam malaak bi dal na yow de vraiment examen bu ñëkk biñ lay defal ci biir biñ lay yee fi ci sa bàmmeel mu ne da nga échec admis wuloo laa dégg naa ni ñu gën a naj bàmmeel bi na bàmmeel bi gën a gën ko naj dégg naa ni sallallahu alayhi wasallam ne day naj ba faar yi faar yi roofalante comme nga jël say baaraam roofalante ni noonu la faar yi di najo bàmmeel bi ak bàmmeel ni mu xatee mën a buñ ko najatee tegat xoom fu mu jëm ba noppi ñu branché ay raakool yu tàng jër yu jóge safara branché ko ci bàmmeel bi looy wax mbugalum bàmmeel mbugalum bàmmeel Moustapha sallallahu alayhi wa sallam da ci daan muslu gisoo boo julli boo julli ba ci taaye final ba boo waxee attahiyatu lillahi wa zakiyat attayibat salawatu lillahi assalaamu alayna wala assalaamu alayka ya yonab assalaamu alayna wala ibadillahi sali ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sallam allahumma salli wa barik ala muhammadin wa ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid après yonent bi da ko daan tëje benn ñaan bala muy si wax asalaamaaleykum da wax ni allahuma inni a'udhu bika min azabi khabr wa min azabi nnar wa min fitnati lmahya wa mamati wa min fitnati lmasih dijjal allahu door a wax asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah xool lool yonent bi mu ne sunu borom inni a'udhu bika min azabi khabr wa min azabi nnar maa ngi muslu ci mbugalum bàmmeel maa ngi muslu ci yow ci mbugulum safara maa ngi muslu ci yow min fitnatil mahya ci fitna dund gi sunu borom maa ngi muslu ci yow ci fitna faatu génn àddina wa min fitnatil masih dajjal sunu borom maa ngi ñaan nga defal ma man Mohamed Rasoulay ma mucc ci fitnay masih dajjal masih dajjal mooy saay bu mag boobu nga xam ne ni mooy lëmbe jamono ji lu ne mu dugal ci nit ñi waaw segam yonent bi sasa mooy muslu ci loola kon loolu du ay caaxaan waaw kon ndekete ku dugg bàmmeel rek xam ni ndekete yàlla reconnaitre xoolul dégg du la laaj lenn lu dul yii la rek la lay laaj way mbok son nañ son ci ma kitabuka lan mo do se téré alquran kitabi ngani ah alquran de moy sama téré fof do wax ni bindumale ala ibrahima bind wala bind xamalan xati deugale sama nday bind wala ke dedet ma kitab galela ma kitab ko len la lan moy sa téré lan moy sa téré lo tontu lu alquran gay ne la lol moy lan lo moy lan no téré bu lay bi yalla yonne wacce ko joge ci asaman ban la ban moy sa boss ban nga ci tanon nga ne man ma ngi tanon alquran mun ah très bien ma sha Allah ah alhamdulillah jamil mumtaz ah wala yow nak muslim bu bax nga wa teud acca gaay yokal len ko bammel yaatal len bammel bi brancher len branchement yi mu joge ci aljana ngeen seddalal ko bammel bi ne teud rek melni kuy ne law bañ len ko pek pek jogal dem adja jogal dem ci pinchu wala mbokki li dafa am solo nit warut son ci lo xamni yalla duko laaj te fekk yow li la yalla wara laaj han yow danaka mëno ko xajal sax quoi téré alquran bi nga xamni ni dang ko war di jang mu deg quran man mënu ma jang alquran yow yalla wax na del jog guddi di julli khumi layla ila khalil khumi layla ila khalil jogal jamu yalla ci guddi bam de nga bay ci touti rek boy nelaw mais yow li nga deg dem ci tante ba fele goor ñang fi jigen ñang fi jaxaso ki fecc ma ki way yak teug yak mais togal bu nit ñi teud nga jog li bi yalla da ko laaj parce que yalla del jog di guddi di ma jam leg nga jog nek ci lolu way yow tay la guddu gi yonent bi gane adna sallallahu alaihi wasallam way nga julli ci yonent bi luma xam ñoti jooni on say wo julle ci mom ben yon mu julli ci yow fukki yon sun borom julli ci yow fukki yon mu ñaar fuk bo ci def ay jooni ci guddii gogu ken dama xam lu mu toll bo julle ci yonent bi ba mir dal di jog def sa ay rak julli def sa ay rak nafila ah way yep yalla da koy laaj defa nga ne ki def lolou dana wute ki xam nga dem fe ni nga ñam di lek di na nek ci santi suy keur di taxaso ala ke dem ci tante bi yalla du ko laaj yalla wax ken pourquoi dem ci tante mais pourquoi jogo julli pourquoi jogo jamu pourquoi jogo nafila pourquoi jogo ala loy yi dal vraiment dëñu na ci bay xel bu baaxa baax bu ko defé nak ki nga xamni ni sax da fay dem bay organiser dara ci turu diiné daf ko ra ciub ba mu yor ciubu diiné daf ko ra ciub ba mu yor ciubu diiné nga xamni ku xol li nga xamni ah way li dé wa li dé yonent moko jangale sallallahu alaihi wasallam waye hein da ngay gis ay yo xamni ni ak melokan yo xamni ni yu sore ak diine gi sax ñu dem jigen yi dem gamu def bop neen jigen yi dem ci tantu diine dem def bop neen wala mu lettu gamu def mesam yo xam day daanu ci ndig la han nga gis ño xamni ni mom dañuy manifester gam moy am pecc ak ay teug ak fecc wa fecc di teub di ñeed yalla di tey ken musko gis mais yeb ne yenen bi ñe salasam de ci ce diine ji la yalla yoni mom lañuy jëfé né ah non wa hein ah non blam fort ay dédé man ma jangale li lol la nit wara moytu kon melokan ni nit ki di mel pour dem ci ab tantub diine ak tantub diine ciub diine wara mel jigen ñe nek fele goor ñe nek fele jigen ñe mel ni wara mel goor ñu amul joxante loxo amul safonte amul ki ba nopi ñu di len jangal yalla neena yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam di len xamal seen borom di len xamal seen diine di len xamal yalla di len xamal li tax yalla andi len fi ha waw ah bu melen non mom ah la bas bu melen non doko meuna ki ken dula meuna jam ken dula meuna jam bu way jam ba nak paregul parce que tayji am na ño xamne demon nañu ci tanti amone dia dem nañu fanan ci tanti ba beurset wa tak saret ñi tak fas ñi war auto ñi jël avion sax dem ba dekk pour célébrer d'accord wa légui ba affaire bi ba ñu dindi tanti nak ba paré ba nga ñibi sa kër yalla na mi lay xol yalla nga lay xol wa yow mi dey da nga demone ci guddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ah kat bëgg nga yonent bi han sallallahu alaihi wasallam mais man yonent dama wax da ngeen ko war top légui mune ni xol la gis la nga nek ci yi kenn xamul quoi budé jigen kéro ba mu dem ci tante ba mu nga muru ba tay mu ñëwaat dal di solat dangalam solat bodem solé def bop ne am tek ay mésam di fërër yi dem néna dafa bëgg yonent ba bëgg yonent bi yalla néna top rek la en kuntum tuhibuna allah mun fa tabi'uni bu fegen da ngeen beug yalla beug len mo top len ma yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum yalla beug len bu nopi bal len seni bakar lolou lukoy joxe moy top wa yow bo joge tante ba rek après bon ya nga ci lamb je ya nga ci football ba ya nga ci wo ya nga ci soirée ba ya nga ci sabar ga ya nga ci pecc ma ya nga ci lolu ha ya nga ci jaxaso ba ak kudul so soxna wala kudul so bonk ya nga jew ya nga mais yow ki roy kay biñ la yonni ha defo ngay ben guddi ngay dem rek fanan ci tante ba rek après jeexna quoi dedet après tante bi ya la nglay xol lan nga fa jelle lo fa jelle lo fa xame ak la nga ci xam lo ndax yang koy top ndax yang koy jefe ndax yang ci yoon wi ndax yang ci ray bi ndax fi yonent bi jaar ngay jaar ah yimu digle mba yang ci son yimu tere mba amul len lo ci def wa lol la nit di ke nak wato hasabu anfusukum qabla an tuhasab rek leen sen bop bala yalla di len regle na ci dougal sam bop nani regle sunu bop bala yalla di ñi regle regle sunu bop nak moy est ce sunu dundu gi ñi ngui koy deppele ak njangalem mustafa mbir ñepp lool la yaakar na nak luma ñetti aljuma ngi yo xamni ni ci buntu bi rek lañu nek pour insister rek pour nit ñi gissat affaire bi rek ndax fatali ya fa zakir rek inna zikra tanfa ul mu'min fatali lañu yalla wax yalla day yalla neena fatali day jariñ julit han ku gëm yalla waaw motax vraiment fatali na lul man ni xamni mustafa sallallahu alaihi wasallam dañ ko wara top dañ ko wara roy lol la ko yalla yonne du affaireu barkelu du affaireu fette suñu wax nga fette su dem ci geew ba daldi batare khalis yoy yep dal wax deug yalla han du affaire bi du lol affaire bi du affaire barkelu du affaireu nga affaire bi moy top musa lepp nak ci lepp ba ci da ngay lekke da ngay nané da ngay seyé da ngay demé wa nak na ngay tout yépp dañ ko ci top yépp bu ci nango defati dara lulu lajal nuko Mustapha defé nga defé ko non sallallahu alaihi wasallam wa bu ko defé na yow bes bu nek yang ci gamu parce que yow sa connexion ak yonent bi du dag ben yon parce que loy def lu mu don loy wax loy xalat loy ki lu mu don yaangi ko calculer deppale ko ak jeuf yonent bi sallallahu alaihi wasallam kok koko waxuma la gamu waye koko wu koko da ngay dem sax bay ba xamni ni danaka yow wala danaka mom ngay don rek mujju gi wa mom ngay mujju don rek ci anam go xamni ni nak du niveau yi du ben waye mom ngay ben parce que do wouté ak mom ci len ah wala li moy affaire bi li dal mang koy fatali sama bop dila ko fatali yow mom di deglu do ko fatali kep ko xamni ni yaangi deglu rek na lay fatali li waaw yakarane buntu bi ñetti aljuma dal ci lu ñu mel lañuy wax ndax tellement dafa am solo ndax pass pass bi bu baxé rek fondement bi bu deugéré rek bâtiment bi loko yenn mu attan me gis nga fondement bi bu baxul ni nga xam bu fekke da ngay tay ji nga nek ci yonent bi suba nga nek tike ci setan tay nga nek ci iblis suba nga nek ci yalla tay nga nek di def lu yalla geureum bu suba nga nek lu yalla geureum téré bi dang ci jël lu la arranger lu la arranger wul nga wacc ken xamul yap nga wala nga jën nit da nga nek yap wala nga nek jën nga nek goor wala nga nek jigen do gor do jigen do yap do jël ken buñ la jéké né gis la ci activité iblis bu so wañu gis la ci activité yalla sama mala kay sax la né mais ki kan la ki moy kan hala lool la nit wara moytu nga fexé ba mala kay fuñ la ni jak rek wa gis la nga nek ci yoonu yalla nga tan yalla daw iblis lepp lu bok iblis nga daw ah li nak bu amé sa affaire baxna yaakar na ni mën nañu ubbi inshallah bu ko defé ku ci am lu may wax ni bu amé ku mu lérul wala am lu ci lérul mën nañ la ko gëna léral la bo amé ku ci bëgg njambas dara it lo xamné ni jotuma ko wax wala ko am ku ci bëgg jubanti sax lo xamné ni parce que nit rek lañu dañuy joom gis njubte tam nga dugune ah nangam de yakarna ni nga wala boko waxe won nangam wala mu ngok lo tax ñu ubbi téléphone yi suma jumula 88 la 628 73 46 voilà bismillah alhamdulillah alaykum salam wa rahmatullah
1: seigne bi ñu lay siaré di ñaanal jamm way di contant bu baax
0: yalla yalla nangu ja
1: ah di yagga teew ci aljuma bu nek na
0: alhamdulillah amin
1: waaw ñu lay siaré ci juma mubarak
0: yalla yalla nangu ja
1: wax lepp leer ñaari yoon dal jëlal bi baax baye di ko
0: ah da ngay tan de
1: aduna bi yeb ñaar rek ko fi moy tu bu bon bi nak mo gën
0: du ben sax
1: waaw ni contant du sax
0: yow deg nga affaire wax neexul deg neex ah jerjef seigne bay seigne bay mom mas mbayen bi dal machallah voilà mu ko affaire bi tan la xam nga da fay nurok lu simple way dafa compliqué ah bismillah
2: wa salam alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: yaw sa ñu lay ziar de
0: yalla yalla nangu ziar way
2: allahumma amin ndongali do mar ndiala ci croisement roso wa walo
0: seigne omar
2: jaje way oustaz
0: ko di sa mbok walo
2: ndeesan ke ñu deggant way du dara lu dul ñak radio bi rek mo li waral dal
0: wax nga deug
2: waaw tay nak yalla dafa dogal ngeen synchroniser ak wa saint louis lolo tax ñu man leena am dal
0: ah alhamdullilah lolo de xewal
2: wallahi ndeysaan alhamdulillah sant yalla
0: lolu xewal la
2: wa ma ngi nuyu sama xarit bi gënalé ngundé yow elage may doon
0: ah wa mbayen bi mom machallah
2: wallahi ndeysaan contane nañu de wax deug yalla
0: ah yalla contane ko affaire bi leer na tuti
2: ndax té wax deug yalla nit ku yalla suñu borom may nga dund reen ba dewen
0: han
2: war nga mëna changer même bu doon ben jukko
0: ah vraiment ngani
2: mu ne nga koy defat mu ne nga koy def bu yaakar naane ken mënul tek fa suñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tekon tankam ken mënuko mais nak war na ñoo mëna roy fofu lamu doon def
0: jeexna lool rek lañ la laaj
2: waaw waye nak legui li ci ëpp ya oustad gamu gi ñi ras jema ci ëpp de nama suñu borom
0: ah wa de kay affaire bi kay do xam lu mu doon xam damay ragal sax ni ñi mag ñu bax ñoo ñu nga xam ñoko ski won buñ delu ci dañ nan bay len dañ arrêté len
2: ni ngi nonu dal
0: bu mag ñi ñewaton dama ragal ñu ne nono bay len
2: dem manaka dem gamu jël lo momul
0: hein
2: te yow nga ne yaangi roy sallallahu alayhi wasallam
0: ah waaw koku lu koku gamu diwul
2: wallahi si le jikko dal fala bu duñu xolaat ko dal
0: ah roy dañ leen wax ne roy
2: wallahi ndeysaan ñi nekk safan bi dal yalla leen yalla suñu borom soppi dal
0: tanti xumbu yi ki ne waye roy bi dal moy ba moy affaire
2: ah
0: roy lañ leen son sant
2: wa moy li war dal
0: ci
2: le ma sha Allah jerejeuf ñu kenn la jamm way
0: jerejeuf tonton Omar
2: alhamdulillah
0: merci beaucoup wala ngok vraiment wa li nak mo neex ci waxtaan waxtaanu diine quoi boy waxtaanu dal nga yegg ni ñi ngay waxal degg nañ waaw capté nañ la wala lool dafa neex lool sama xol contane na wa yegg na ni dal limay wax ni dal dugul ci ay nopp yo xamni ni nopp yu teju la waye yalla mi ngi koy def ci mbaxam ni ni diko deg bismillah
1: alhamdulillah
0: waaw assalamu alaykum
1: ila
0: waaw koku
1: eh sa sera ci sokko kedugo
0: ah naka wa kedugo
1: sila naga def
0: sant yalla bu baakha ba
1: ke nañu gam woren jandu yu bare sila
0: amin
1: fakke bu bare
0: amin
1: jere jef ci fidige sila jere jef yalla jappale
0: amin
1: sila
0: ma ngi ziar wa kedugo yeb
1: jerejeuf sila
0: alhamdulillah ala ngok radio bi ni ngoy deglu ba kedugu wa lolou ligey ñom seigne sar bay matar bay ndega samba alu du lu ndaw de tok fi ci dakar du yengal ay bouton nit nek seju kedugu di deglu ah di deg ah lolou du ndaw de bismillah allo
3: assalamu alaykum rahmatullah
0: alaykum salam rahmatullah
3: ay oustad
0: waaw
3: nga def
0: sant yalla
3: waaw ma dama deg nga waxa wadé den len la téré yi ak yépp
0: waaw boy bu nitki bu la gay soule bo won ginaaw rek malaka bi ñew
3: duñ leen laaj ban téré lañ doon attawo ginaaw dañuy julli di wote duñ attawo qur'aan bi loolu ngeen ci xam yeen
0: loolu moma jaaxal
3: ah loolu de bom jaaxal lepp
0: loolu moma tital man
3: ma anzalallahu lakum al-kafirun
0: koku
3: fa luñ koy laye
0: ya ay bu doy war nga wax nga ni
3: yow bo julle bo wore def lepp gum lepp te attiwulo téré bi lan la lay jëri
0: am na ñoo xam bo leen waxe atté téré bi sax ñu mer
3: non dey wax deugal man de lol jaxal na ma
0: Ibrahima lay tuddu wala Muhammad
3: surtout ñun ñi nga xam ñu ngi wax ni ay julli lañ te ak bobu ñu téré bi bëgg julli bëgg war bëgg ni ay julli lañ ko fala
0: am na ño xam bo leen ne ka leen ñu atté wu téré yalla bi ñu mer
3: man de li jaxal na ma
0: mais def man mi mom
3: jëmal lima gëna jaxal ñi ñu téré atté wu téré yi ñom ay julli lañ leenañ
0: ah jeex na mu ngok
3: subhanallah wa yalla yeurep
0: amin yow deg nga affaire bi de ma sha Allah xol lool rek ay seddu téré yalla bi gay mom so beugé gay mel rek né atté wo téré yalla bi ha gay mu fa am way na ab Ibrahima mo lay méré ba way wala ab Khadijatu méré la ba mëna jogu sax bay la xol nak gis nga ay bi mu jang man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun yalla neena kep ko xamni ni dang fi bayyi sama tere bi man mom len andi len fi reddal len ne len de len jaar fi nga lank ne duma fa jaar neena lolou de genn nga ci dine ulaikumul kafirun ñoy ñoy yefere kufur ne ha Allahu akbar ci yalla day yalla ni yalla yeeram da fe bi doyna war de wa fe bi yemena de bako xol ba ci bir da ngay dem ba ciag dal vraiment yalla ni yalla yeeram rek wa yalla ni yalla yeeram parce que so xasse ba ne julit la yoy yi nga xamni ni bo du bu ni ko dug ci bammel yoy lañ koy ñëk laaj wa bismillah
4: wa assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: ibrahim khalilullah
0: naam ay wa amino yalla nek xaritu yalla way
4: wa wa no lol la am ak yaaka
0: ah wa yalla bu sa yaaka tas way
4: alhamdulillah wa bokku bokku ñu lay jaar way di lu gëge
0: wa yalla na yalla ci contane
4: tabarak allah ma sha allah waxta bi mom leer nañ nañ nañ nañ
0: ah kon de yalla ko leer
4: gis nga bir bamel li nga wax mo ci am kene la kan moy ci ci
0: ah de ya yalla yalla tam dem tam
4: kan la yalla li li
0: ah
4: ci tere
0: ah
4: ci yoy la ñu ci
0: ok lu ci dine tere ku ci yalla
4: tabarak allah ma sha allah gaay nga xamni ñom ñom ñom la ñu wowe nit dine
0: wa
4: ñu ñu ñu digir gaay dil ay jabar nga xamni bind dal ko ñamba ci diine ji bëgg gëm lu ñu li dafa dagal loolu ci nek nañ ko wax nak
0: way neexu la wax de way loolu moy deug de
4: loolu na ci sala realité
0: loolu moy réalité
4: jabar ñu leer nañ lu ñu jël ñamba ci diine ji parce que tout simplement virul nañu jaamu yalla yi xamé ci ñu yange ak jor
0: Allahu
4: gëm lu li jabar yi ay diine la te wax deug yalla ñu leer lu ñu way xam nga la wax ala ratul
0: ah way way deug deug loolu de moy diine
4: waaw loolu rek loolu rek loolu rek
0: yalla neena yent bi ne ku mus dal do ko genn
4: wallahi lakin loolu loolu tan dafa ëmbël do
0: ya ale pang ci yo
4: waté xolam bi ni jéxé ala salam leer na lepp
0: tout
4: lepp lu wara né rek ta do bu tédi salam salam leer na ko bamu len man
0: allah akbar allah akbar
4: donc bu ñu fi indi wat leneen li nga xamni li bokku la ko ñu jangal bu ñu gëm lu lu di ne
0: nga rombo ko fa rek dem soyon rek bul di ngat bu ki dara waye bay ko fa rek nga dem
4: ko fi yaakaar ne bu ci dene la jema dene mëna intervenir mom bu soola yalla dina am lu ko dey
0: ci ko mais bala bi su pench bi bu la gaay di la ci bamel bi rek do ken du fa nek yow ya fa nek
4: waaw yow mu la tam li ko nak ci dina ci ci yaan wala am yow mi jilli la lolou waxu yalla la
0: jeexna mu ngok wala
4: ya ibrahima ni lay beug ni lay deugal bare bare bare
0: wa baxna jere jef pa matal mi may xamane erbi jeex
4: yalla yalla dina deugal taxaway
0: amin amin amin jere jef shukran wala mu ngok vraiment alhamdullah gay deug nañ affaire bu baakha ba subhanak allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô, salam alaikum.
0: Ayo.
1: Wa ñu lay ziar sen Aline Diop.
0: Nak affaire way.
1: Wa sant Yalla bu baax nak alhamdullah tabarakallah.
0: Jajeuf way.
1: Wa ñu ngi nuyu auditeur ak auditeur yépp di nuyu Aladji Ousmane Sow Seigne Diaye bu doxo be.
0: Uhuh.
1: Ak Seigne Mansour Guèye Berké Diek Seigne Issa Khassar lak wa Medina xol xol yépp.
0: Uhuh.
1: Ma ngi nuyu Boubou Thiam momu genn legge Aladji Diop momit fatte wuñ ko doyé Cheikh Fall ak Mohamed Fall. Mohamed Fadel Louga gën nañ ko dégg ma xawaade ak baye bi su koy faal ak baye Ablaye Mbour Ablaye Diop Louga ñom ñepp ñu ngi leen di ziar bu ko défé ya nga waxtaru lu am solo di bourse familiale yag nañ ko jambar yag nañ ko ciow ndax ñaari at yi melna ni ñi ko daan jottuñ ko té man gis nañ ko doon jott ñoo yeyo nañ ko waye gis nañ ko doon jott ño xamné yeyo wuñu ko gis nañ ko doon jott ño xamné politique taxu ñu doon ko jott gis nañ ko doon jott ño xamné timit tanef bu maandu té mo tax ñu doon ko jott ak yeyo bu ko defé tamit walu handicap yé waru ñu leen ci faté handicap bu mu mëna doon nak daanaka ñom sax ñoko gëna yoyoo ñepp nak
0: dëgg la
1: bu ko defé tamit nak xam nga da doon tan lég lég sax dañ ñëw ci chef de village bu ne ko joxé juroomi nit chef de village ba tam juroomi nit ci village am joxé buñu démé ñu enquête liin buñ ko yoyoo ñako ñu jall buñ ko yoyoo wut ñako sa yoyoo ñu jall lé ñako yoyoo wut ñu déllo ci wat chef de village bi ne ko juroom ñi nga joxé won ñaar ñu yoyoo wuñ ko légui tax indi waatal ñaar ko defé mo mota na ñaar wa am nañu xamne bo leen tan li legi dañu fa juroom yépp yamale ko seen kër wala seen njabot
0: gis
1: nga xam nga lolu baaxu tan lo nañu fukki nit nga fa juroomi ci sa kër ñent ya nga jël ko ci ñi ci def wa xam nga yoyu tamit baaxul tayit ñom bo démé ñom dañuy enquête am nga ndox wala am nga courant facture courant ñaata ngay doon wala fa waya fal nga yor sa dépasse kër ñaata ngay dépasso at nit ñaata nga ci wara mëna am ci ci revenu ci xaalif enquête la ndax am nga dom ji jang ndax am nga dom ji tukki ndax am nga nangam ay kat nga wala sam kat nga wala nangam nga yoy yep dañ la koy enquête boko buñu defé yoy ba paré nañ légui ñom dañ xam yoy ko wala yewu ko wa bu ko defé nak ñun nak ñoy def lu ñew rek mo wax ci sama xarit la sama mbokk la sama dekkandoo la no bokku daayira no bokku seri ma ngi mo bokku parti ha no bokku association ño bokku nangam ño bokku mbotaay xam nga yoy yep nak boko defé du baax yow xawlal ci ko yeyo rek kiñ ko wara jox ki nga xamantene mom neew na doole lot na ci amul dépenses tubu amul lu mu réré
0: aha
1: légui nga jox ko ko xamantene mom wër wone man na jënd sa ko ci yépp ak bi dama diwli man na joxe bu su ne 2000
0: sotti
1: te ki mom bu amul dara day dem di pese ci akalep ak ñaan ak yalwa naka wayan
0: oui
1: kon all bi ñi fi dëkk xamantene xuma taxé da way all bi mom dëkk bo dem chef de village ba xam na la xew ci iratam kon bo dem ñi dëkk ci koñ ba xam nañ la xew ñeko yeyo xam nañ ko
0: oui normalement
1: aa legui nak da nga gis yo xamanteni ni wax deug yalla yoyou won ko way day dem diko xecio ji sax ak nako yoyo aa li ni wax ko la ñeedu la doli way ko la ñeedu la dimbali way gis nga ño xamanteni ni ni koy xecio te yoyou won ko waruñu ko am waruñu ko lek aa bu ko defé na gouvernement bi ñong ko ci encourager diko ci féliciter diko ci wax na gaawul mu mu gëna gaawé rek na la gëdé ndax ñong ci nawé
0: d'accord
1: ko la nga waju ubbi aa facture ndox facture courant dépasse nangam nangam ni koy jot mom ñoñu bax té amna buntu buntu yum leen mëna fatal té amna lu mu leen mëna jëri motax man duma leen ko xéebal ndax ñaari at yi ñu tok jottuñu ko ñi ci bari jambat nañu son nañu la chef de village yé néwon na nañ leen fatalé ko chef de village ci ñu payor chef de village ci ñu ndam pay chef de village ci ñu reconnaissance chef de village ci lañ leen wara jox wala lañ leen wara défal xam nga yalla ci ñom lay jaar ñom ñoy tan chef de village bu re dañ na joxé nangam nit nga joxé nangam nit yoy ñu yubbu ko ñu saytu ba xam ñoy nga joxé yoy nañ ko wala yoy wuñ ko kon chef de village yo yitamit lay gouvernement warlo ak ñom état warlo ko ak ñom ñaari atay ni jottu ni kon lolo seen jambat la seen dora yaas la non lay sant ci de gërem jërëjëf fa salam
0: merci ay bolo ñu gërem ko sant ko xaar tuti jël kenn ko bëgg intervenir forum sur l'actualité

0: defal bu baax a baax. Kon su ko defee ba tey sunu émission alu Sénégal di waxtaanee wàllum nag luwaas gi nga xam ne ni sonal na askan wi yenn saay riiroo daal di am sa diggante ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko daal di nag sekk muy bayeer bi muy ñi nga xam ne ni moom mooy agence bi ñu dénk nag kër gi muy ñëpp wàllum tamit courtier yi doon loo xam ne ni wax dëgg yàlla diis na bala nga kaa am. Dafay metti boo bëggee wëral sa bopp mu metti boo jaaree ci agence bi mu taratal kenn daal xamul fooy féetale sa bopp ngir nga mën cee jot. Boo ci jotee tamit bu boobaa xam naa borom kër yi ñoo daan topp sax ci locataire yi ngir nga ñëw luwee. Léegi da ngay gis nit ki nga xam ne ni moom moo bëgg kër wala mu bëgg néeg moom mooy toppaat ci ginnaaw ki nga xam ne ni moom mooy borom kër ga di sàkku ak def yenn ngir rek bëgg am fu mu dëkk. Kon nga xam ne ngàllawaay dëkkuwaay lu am solo la, waaye boo ko amul tamit munoo sàcc munoo def leneen. Da ngay def rek li nga xam ne ni moom moo gën, mu nekk tamit sa dignité, mu nekk tamit sa honneur, nga bañ a daal def loo xam ne ni yàlla santaanewu ko te ëllëg ko dégg dina loxo daal di dar gémmiñ. Kon keneen mi ngi ci bu mu jokkoo bi mbokk bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Allo Sénégal. Allo bu dee am na ku nekk ci bu mu jokkoo bi rek Céline ñu daal di koy jël. Allo oui waaw maa ngi lay
1: nuyu. Naa def
0: sant yàlla bu wér, sant yàlla
1: alhamdulilah. Mbir mi ko laam na maa laam na maa
0: dara la jàmm ne salmini
1: waaw ne salmini maa ne salmini
0: maa yaay bien dara la
1: alhamdulilah. Waaw ñu ngi rafetlu waxtaan bi te yaa ngi ci location bi quoi.
0: Gis nga
1: waa léegi gouvernement moom itam war na xool usine yi defal ciment bi de ciment bi ak fer bi war na wax ak ñoom itam de.
0: Dëgg la
1: waaw boo gisee ku jënd terrain di nga tabax ciment bi dafa seer ah fer bi dafa seer parce que fer bi léegi moom ñoom gars yi lu leen neex lañ koy def ba usine te ñu yokk ko suba ñu wàññi ko xam nga affaire yi taxawul benn place daal.
0: Waaw mais xam nga fer bi yaa ngi naan tey ñu yokk ko suba ñu wàññi ko, waaye location bi nga xam ne ni day wàññeeku rek du ma sa yokk day woo yokk rek du ma sa wàññeeku day yéeg rek di grimpe.
1: Waaw kooku moom kooku borom maanaam kii loué kii loué fekkoon ki moom kër gi rek moo koy loué kooku amul problème du yokk. Mais ñi si dugg xam nga courtier li ñu koy wax xam nga gars yooyu si dugg moo indi problème.
0: Est ce que tamit num tuddati woon sax jaaduwul ñu wàññi li nga xam ne moom mooy circuit bi muy jaar di indi ay yéex di indi yenn yi vraiment. Tey jii boo waree visiter benn rek chambre ñu ne la da ngay joxe 2000 droit visiter dalay wóor ne fi ñu lay yóbbu ñoom xam nañ ne carrément doo fa jël.
1: Waaw waaw yooyu ñoom ñi lay yóbbu ñoo ñoon moomuñu kër gi ñooñu moomuñu kër gi.
0: Ah waaye mais loolu lan lay exigé léegi.
1: Ay maire lang lañu rek ñoom saa di ñooy seere affaire yi. Maire lang yooyu ñooy seere affaire yi. Courtier yooyu ñooy seere affaire yi.
0: Ah doy na waar de.
1: Bu desoon borom kër gi rek ki tabax këram rek di ko loué noonu. Kon fu ma àgg du àgg foofu.
0: Dëgg la.
1: Gouvernement na xoolal affaire yi na segg affaire yi. Affaire yi foo ñu seggu. Dafa bari lu ci laxas. Loolu la quoi dafa am na lu ci laxas ci bokkul si bokku ci.
0: Dëgg la.
1: li si bokk moom la ñu war a génn moo sonal nit ñi rek.
0: Dëgg la.
1: Maa lay nuyu maa nuyu gars yëpp.
0: Jërëjëf maa ngi lay fay. Mu doon loo xam ne ni daal wax dëgg yàlla doy na waar ñu war kaa seetaatan keneen mi ngi ci bu mu jokko bi mbokk bi ñu ngi lay nuyu.
2: Waaw asalaamaaleykum.
0: Waaleykum asalaam.
2: Soxna Wule Kane.
0: Maa ngi lay fay bu baax.
2: Jërëjëf ndongale Oumar Ndiaye la fii si croisement Rosso.
0: Jërëjëf.
2: waaye kay maa ngi nuyu say auditeur auditeur sa wane nañu fi jaan ñoom Baya yóbbaloo ñoom Abdoulaye ñëpp bàyyiwuñu kenn macha allah Yaay Daouda. di rafetlooti waxtaan bi amati na solo macha allah. wax dëgg yàlla wàllum luwaaye moom wax dëgg yàlla ah xaw na vraiment métti lool sax ñi nga xam ne ñoom ñooy luwee. man ne kon dina wax dëgg yàlla dëkkuwaay nag dafa baax si doomu aadama.
0: dëgg la.
2: waaw waaye nag nit ku ne boo sañoon am ko. waaye dafa di loolu xam ne ah mbirum yàlla la yàlla mooy jox ko ka neex daal.
0: dëgg la.
2: man nga ko ñàkk am te aussi ëllëg si biir nga ñëw nga yàlla def nga am ko incha allah. ba tax na xëy na ñi nga xam ne ñoom ne yàlla jox gum ay kër ba ñu am fu ñu dëkk bay talaluwee yeneen kër. ah nañu delloo xel si yàlla suñu borom man nañ fee jaamuwaale yàlla sax dëgg la comme ni ko bàyyi ayobaloo ñoom waxee. ñoom it dañoo xëy na jër pere. maanaam jënd seen ciment seen ay matériel yëpp daal. waye tamet ak luñu mëna def lool tamet wax deug yalla waruñu mëna manam luwé lo xamné dal jaarul yoon téggul ci yoon dal waaw gouvernement da war nako mëna gessu chamber lool aussi dal xamné lu ëpp mom touru amna lo xamné wax deug yalla fakkale lay doon dal wa sa ben auditeur wax nak wa deug yalla location mom ki nga xamne moy louer mom amul ben du amul ben appartement yag di nga jot benefice bi inshallah rabbi te yakar na ne liko yolana di waxe tep dal mo gën yu red dal wa kon nak nañu delo ci xel yi bu baakha baakha baax ñu ñaanal yalla ñi nga xamne ñoy louer yalla na len yalla jox suñu dëkk ba dootu ñu talu
0: bi nga xamne da dess ci non gën nak ñu daldi waxtane ponku bi nga xamne ni ci walum location lay daldi nak wax walum location bi nga xamne jottu gi bari na njambat gi bari na choono gi bari na ndax nak wax deug yalla ku liggey ba werdi danaka da ngay taxagne li nga xamne ni mom lañ la daldi jox rek nga dem jox ko borom kër gi yow ngay tok di xaar tamit yalla lool yeb nit warna ci gëna wax deug yalla waslu ak xolaat bu baax ndax borom kër gi liñ wax légui rek amul ko ben appartement tay ji mom amana kër gogu muy loué sadaka donon ci wayjur amna ko xamne mi ngi ci bu mu jokk mbokk mi ñi ngi koy nuyu diko dalal
1: allo wa alaykum
0: alaykum assalam
1: ma ngeen def
0: sante yalla bu wër
1: ba jam ba nga warona sante nak
0: yalla def na ma sante bi gën rek
1: kanaw kan nga sante ba nga warona sante
0: jere jef
1: ma ngi deglu emission bu li nga wax mom bang na ci de yokale rek barikala nuyu na ni
0: jere jef ñu ni tammi ñing lay fay mi ngi non kon xamna ci mom sa lañuy daldi teñké li nga xamné ni mom moy émission bi rek ñi ngi ko doon wax sank mu doon lo xamné ni wax deug yalla lu metti la ñu war ci baye xel courtier tamit daldi jappalé nit ñi wax deug yalla fook état bi tamit li gaay di wax ñepp diko daldi nak sakku ñu xolaat li nga xamné ni dal mom moy ni ñuy jappalé askan wi ci fannu wini mel Céline dafa am ku nekk ci boom jokko bi kon ñu jël ko mu teunk rek ndax waxtu wi ñu déssé bëréetul allo
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ma ngi lay nuy delu ziar di la wax juma mubarak
0: jeuf ñi ngi delu ziar
3: di rafil ni sama bi ki di sawu di ter bu be solo ay lu ya mu ngi la woxe diwan kiro ma jab
0: ma sha Allah dal ak jam
3: di def wala kawal ak la bok
0: hmm
3: waaw ci walu lu ya su bi waaw nañu jappalante rek ñu kam ne yalla moom dañu joxe lu yoon rek joxe li ñu jambalante rek ñu jappalante ñi lu yoon yalla may leen bu fu mu dekk bu ñu baran ci lu yaa
0: leen gono mu bi taxaw ci nam ci wara taxawé ndax nak yenn saay yi dañuy naan ciment bi yokuna fer bi yokuna li yokuna maçon bi li ngi koy fay ak leneen yow bu fekke yow waxuñu sax ñi nga xamne dañu daal di jënd sen terrain yow bo donné ci kër bo xamné ni kër bay tek ñu tabax lepp ngi ci biir nga ñew diko loué xolo ci lool nonu ndax nak ka dem balak kërëm gogou non yow ëlëk mën nga dem ña cey nek ngir yalla nak namu gëna rek baxé defalé leneen nonu ñu wañi mais da ngay gis tay 3 chambres salon tay ji deux chambres fi togué bugum mais nit bo xamé nit ki nopam da fay lek da fay nan hein da fa am lo xamné ni wa deug yalla li mom moko momal bopam c'est pas parce que dang ko louer sa keur dang kay téré li nga xamné ni mom moy lamu worona am ndax mom ba mu démé bay jël rek di génn amana amna fu mu génn ngir ñëw fo mëna génn keur baay mëna génn keur fenen ngir ñëw fo ba mu génné di ñëw rek bëgg amal lu mu amal bopam nek ci banéxu bopam ak liberté bopam la namoon kon yoy yeb nañ ci dal nak bay xel wa deug yalla ñun tamit ñi nga xamné ni sa ñom ñoo loué ku ci nekk xor rek na ngay nekk ak sa morom té jafé du ci am aja fatou sa légui dinañu dékté len xibaar ci tank suko défé ñu joxé dig dajé bi niki ëlëk rek waye nak ayu bës bi ñu daal di dëgmal dinañ ñëwaat ci li nga xamé ni mom moy gan yi ak ponk yi ñi waxtané jaa ngeen jëf

0: jahili moy terele lu nit ku reer quoi nit ku matadi lol nak yalla nañ ci mucc dafa melni man mangi xawa ñu nekati mangi xaba bal temps bi dem na de voilà bu fekke ni amna ku bëgg am lu mi laaj ci lima doon wax bu ko leerul wala bëgg ci yok dara 88 628 73 46 voilà
1: allô
0: assalamu alaykum
1: alaykum salam tokar
0: waaw tokar na nga def
1: sant alhamdullah
0: ah bismillah
1: te mu tour nga faté ñu di
0: waay te kay dama
1: ko tamit
0: jang ko jëfé ko
1: hmm
0: ah mais yow yalla mu li ñu proposer li doomi adam proposer mën na ko gën
1: li nga wono bëgg mëna kërum amna ki mo doon déglu sa oustaz ki alpha baté mu nekk am Maroc
0: waaw
1: mu mu doon wax mu ne bi ki bi waxé moy ay bobu mo dina gi mat na manam
0: al yawma akmaltu lakum dinakum dinay mat
1: waaw mu ne bu ki bi waxé moy affaire bi jeexna danaka
0: ah jeexna waaw am yalla do fi waccé
1: tam mu ne bo ci tégué lena da melni nga na yenente bi mom lu mu waccé wala yalla du mo da ko da am lu mu ci faté
0: dafa matul
1: voilà ok
0: wala am wala nit mën na proposer lu gën yalla proposer
1: dede
0: ah affaire bi dafa sérieux waru gambien dafa sérieux
1: a jaram ko luma jori pey
0: a jaram toko wala mungo wala koku deg na affaire bi hein wala koku deg na message bi lol la do ñaan yalla wala message bi yep lol la nit ab jam am mindef munu te proposer lu gën ni yalla proposer wala lolou dal lu jara bay xel la lu jara xam la kenn ku nek nak yabo nga tan yalla baña tan parce que yalla mi ngi xol sa xol bi te bo tané sa morom bay sa borom ah bis bo dajek sa borom te pourtant dajek borom bi du jass de ala mu ngok kon Céline John mi ngi may wax ne ala heure bi jotna wala tay dal mom hal bu dehors soxla nek ni yalla na yalla may ñu xamé limu gëreum neca xamé limu gëreumul buñ ci kenn seen subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكي جديتي بكي ريمي بكي أوديتيري مغيلين دي نيو تي باتو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نغي سنتي يالا سبحانه وتعالى رب العزه والجبروت دي يسال نيام غي نودون تي موم، دي يسال موم غي منو موم، دي يسال yaakar gi nga xamanteni mom lañ am ci mom ci yeurumandem gu yaatu yiko ñaan mom subhanahu wa ta'ala yalna nu yeurum yalna nu jigal tabarakallah diko ñaanit sunu wayjur yi nga xamanteni bu ñu amul won nun duñu am yalla nu ñu leen yalla fayal ñi ci dundu wala ñoo faatu yalna nu laq seen ngeerum waye ñi fi nekkatu nekk ci bi suuf yalla bu borom bi subhanahu wa ta'ala deñ di yok seen yermande ak seen diggal di wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko sunu wajuri dal yow yalla ya xam li gën ci ñun ci sunu digënté ak ñom yalla nga ñu ko defal way ñaan gi nga xamanteni bi borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu ko dikté ngir ñu koy ñaanal sunu wajur sa buñu ko waxe rek yalla ko yalla nangu moy rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira moki ñaan gogu yalla subhanahu wa ta'ala moko formuler ngir bëgg njabot gu nekk tabarakallahu nga diko ñaanal sey wujur limuy tekki moy yow yalla ma ngi lay ñaan samay wujur yalla na ngi len yërem kem ni numa yereme won bi may goné da xamé ni goné lélé dina tollu ci né moma yo xamé ci ni bi kuko yeremul mën nga ko sank kuko ñewante wul mën nga ko sank yeen mel ni gogu di bayiko ci wujur nak di dem ci njabot ci wujur kep la mëna bayiko motax yalla nañu yeen njabot gi bu ngeen di ñaanal seeni wujur kay leen ma dikté leen ñaan gi nit nak boy def mbir ba yalla dikté lako lala yalla dikti moy le gën moy rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kon yalna yalla yërem sunu wajur kem ni nu yërem won bi ni goné mbokk yeen ngi deglu seen émission an nasiha djima ju nek nukoy sekk ak yeen fi ci 92.5 radio sénégal international barakallahu no ngi delu di ñaan nawet bi di soté ko yalna ko yalla barkel ñi nga xamanteni ñoo ci def seen yaakar yalla bu yalla ta seen yaakar ndox mi wacc ci asman di ñew ci ko suuf yalla nek ndoxum barki mag ñi bu nda nek ci nawet bu ma san gis muy xiin ba muy ngelaw ba muy taw bokku na ci lan doon ñaan te mu depp ak sunna wadi allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursila bihi yoy yep don yo xamanteni bi mak ñi dañ ko daan def ngir ñaan ngelaw li wala xiin bi wala taw mi lepp lu ci aw yiw yalna exi way lepp lu ci musiba yalna ko yalla jagn mu dem lolu no ngi ñaan yalna ko yalla def ci nawet bi tabarakallah di ñaanal ñi nga xamanteni ciabi def leen fete ginnaw te leg leg ñu nek ci prison yi di deglu émission bi ñi ngi leen ñaanal di leen encourager te ñaan yalna yalla teggi sen natu ñi nga xamanteni ciabi def leen fete ginnaw ñu nek ci prison yi te leg leg waxtu wi ñuy tewlu émission bi mo ngi leen di ziaré ci aljuma ji waye di leen ñaanal sen natu yoyu ñu nek yalna ko yalla teggi bi jahi sigidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye di massawu di encourager ñi nga xamanteni ñoy way jégenal yi nga xamanteni bi waxtu midi joté wala 13h
nga gis seen wut ay bol di yob ay agn lolou nak xam nga diko defal nit ñaari at ñetti at juroomi wer juroom ben wer lolou xol bu toj rek moko mën kon ña nga xamanteni ñoo li ñu yobul ay xewul ci sunu turno ngi leni sante di len ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yannal yalla moy xulum muñ mbok yi day seen émission an nasiha mi ngi faskene and ak yeen ci fatte di kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bi mi wax nan wal takun minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ne nek ci yeen mbolo mo xamanteni bi wala kurel go xamanteni bi sen taxaway ci askan wi moy di al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar digle lu bax ak tere safan mbok yi pench mi meunta ñak ay nit ñu bax ño xamanteni bi sen yitte sen taxaway moy digle lu bax ak tere safan mu melni nak fepp la valable waye ñu tambalé ko ci biir kër yi ñu tambalé ko ci biir kër yi kër gu ne warna am ko xamanteni bi kat dom moy tempéré kat dom moy soñi nit ñi nan leen aduna jaruko xam nga batu aduna jaruko leele nit diko wax waye leele nga wax ko xamanteni bi bala muy xam njarignal bat bi ko wax moy lamu nekkon ba na ra def nako sulu non nga soññu ko niko aduna jaruko mu tek ko ci suuf bu doxé ab diir aduna dana ko yedd bu mu xam ni ndekete kon lako waja waxon niko aduna jaruko aduna jaruko maki yalla subhanahu wa ta'ala daf ñi wax ci alquran nenu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kon sabiqu illa maghfiratin min rabbikum dundu aduna gi dundu gu éphémère la nit lim wara concurrence di ca daw moy daw jëm ci ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala jëm ci njegeulam ndax yalla bu ne sabiqu daw len jëm fan lan daw jëm mule illa maghfiratin min rabbikum daw jëm ci njegeul ak sen borom war nga xamni kon njegeelul yalla moy li nga xamanteni ku dund soxla nga ko waye ku fi nekutul soxla nako kon digle lu bax ak tere safan ak soñi nit ñi ñu jëm ci ngeureumal yalla moy li nga xamanteni bi ñepp ci lañu wara taxaw mbokk yi bu ñu xolé société bi légui ni muy doxé nono gi bari na ci digënté ñaar ñu bok dérèt bok ay wujur ñaar ñu bok pinc mi ñaar ñu bok dëkk bi ñaar ñu bok ñaar ñu bok ñaar ñu bok té dara waraluko dudul pagnitu aduna légui nga gis jëkër ak jabar ñu tok ay wër duñu tuddenté waye ku gor ki soko woy ne ko lo jot ak soxna si ba seen digënté ñagas do dégg mu la dafa sagane julli do dégg mu la du mur do dégg mu la nangam ci lo xamanteni day dox digënté mi boromam pass passam dedet yépp zinatul hayatud dunya la tawma al hayatud dunya illa mata'ul ghurur bari ne ko xamanteni moko rakam wala magam dunu lalé ko ci nek ku ci nek boko won tay ne ko yak diw lu len bolé len yalla du ci ne di len di bolé pognitu aduna lay don bay mo fatu bay yi fi genn keur nu war ko mirage am ñu tok ci keur gi ne ñom dunu genn am ño xamanteni bi nenañ ño ëppali ci kër gi am ño xamanteni nenam nangam te loolu lepp bay mi nga xamanteni moko fagu won tay ma nga ci armée li teud su jogate yowmal qiyamati la mu melni kon ka nga xamanteni mo wara diglé lu bax wara téré safan moy nijaay ju yiw moy bay bu yiw moy bajjen bu yiw bo xamanteni moy dajalé njabotu chamiñam wala dajalé njabotu fréram wala derbe njabotu mbokam ñew leen li ngeen di xëccu aduna jaruko
kiko fi indi won fagu won ko kera bi ngeen koy genn ci keer gi da ngeen ko taxagn men bu bung la genné ngeen yob ko ci barab tek ko fa bayram sedd ngeen sang sang dem suli kon al jim fi bayyi bu fekente ni da ngeen faskene ñaawo ci ginaawum yeen day wacc ngeen aw yoon mbokk yi li kuko wax ay frère yo xamanteni mirage mo len bolé amana sen xel mën na delusi té mirage nak mbokk yi su taxé ñu bokk nday ak bay ba ñu bokk bay ba ñu bokk li ñu wara seddo kenn ku ne bo xey suba do wax sa morom assalamu alaykum wa rahmatullah ñoñu yeku ñu ni ma nga ci barzakh tedd té ñom lu mu yag yag dañ koy fekki mbokk yi ñi rafetal aduna dara jaru ko fi waaw so gisé ñaan ñu bokk ben bay tok ay aduna tudante ñu ne len mo len bolé ñu ri seen kër gi ndon mirage wala nga gis ko xamanteni yalla da koy denk ko mu jënd kër ga bu nopi genné ay rakam ci mu bokkal bay ci biti té nak mbokk yi aduna mom li am solo moy ñëk fecc ñëkati fecc taxoutu mujjé ab giiw ñëk fecc taxoutu mujjé ab giiw mën nga ñëk fecc waye mën nga bañ mujjé ci giiw bi loolu waxi wolof la moy lula yalla may ci katan ak ci doole ba tax nga japp ni sa rak yi nga xam ay goné lañu mënagunu nga andak sa wajuru jigen ngeen écraser sen frère écraser sen wujju yaay écraser nangam sangam ngir pognati aduna na ngeen yekni def ngeen lo xamanteni bu ëllëgé ngeen koy réccu motax mirage ndok bi nga xamanteni yalla ko sédilé mirage ndok bi nga xamanteni yalla ko sédilé yaw lélé nga gis ño xamanteni bu ni mirage sen bay sen bay doon julit doon ko ragalon yalla xey ci bo wacc digey bayyi fi wurt sek ñu diko mirage am parti bo xamanteni yek ni ñom buñ ko mirage ci sharia so motul ñe man leen eppele ñu ne ko ñu ko yobu tribunal ñu ko yobu tribunal tribunal la fa nek ci ay mirage yo xamanteni mëne ci ko lijeenti kenn xamu nu mu toll am na ño xam seen dossier ñi ko yobon tribunal faatu nonu bu yag te buñ ko mirage ci sharia ki jël rubu ki jël sumun ki jël nangam kenn ku ne jël li nga wara jël nga xamni li nga ci am yalla mo la ko jox nga xamni li nga ci am mu neew mu bari yalla mo la ko jox lolou buñ ko defon jamane ñoy gis nga nit mën na faatu altiné musul ko talata mirage ko allah ba ñep na ci jam waye na fekk bobu ñu nangu mirage ci sharia waye amna ko xamanteni bi def na ay calculum neena dal affaire bi dal buñ ko mirage ci sharia mën so motul duma am ndax man nangami dom yu goor la am ak nangami dom yu jigen ki momu eppele te momu je ñew ci keer gi nangam sangam fekk bobu du lolu waaw isan li ben soxna doon wax di waxtan ak ben xaram da naka a jank yow tay mom sa bir bi da farox la yaangi jur rek munako wadjal mirage mi rek jank yow sa bir bi farox la yaangi jur rek munako wadjal mirage mi rek mais so deme ba nga xamanteni soy am dom ay dom yu bari nga diko am ngir seddu ngir wadjal mirage tax serigne bi lolou epp na dom sokoy jur dang koy jur mu don ku bax doñ kuy jariñ société bi waye so dañe ba yow bo jur ay dom da ngay concurrence ngir mirage wa est ce di nga fekke est ce ñi nga xamanteni ñom ngay dajale wer ñaari at yu nga indi kenn enchaîner ko di comptabiliser est ce ñoñu da nañ fekke mirage té amna goor ñoo xamanteni bop yi seen bop yi dañu reuy amna goor ñoo xamanteni képp ku xaar seen mirage bo motul ñoom mën rasul ay ati ñu doone la mirage waye bari na kër yo xamanteni dafa

liko yeugal moy seddel lo xamanteni bi xeccho lo xamanteni yalla moko seddelé xeccho lo xamanteni yalla moko seddelé waaw bi arrangé wuma waaw ño xam sax lélé bala ño xass kor deug deug deug waxtu miras ciot waaw ño xam bala ño xass kor waxtu miras ciot waaw nga gis ñu tib nit yak ko lu melni m xey waaw bu ñu xey wara miras nga xol karam yi kenn ku ne sa xaram xey tang jir gëna tang café gi mais lan moko fi jar lan moko fi jar yeen ni ci miras bi li ngeen ñak mu upp fop li ngeen siddu moy da ngeen ñak seen bay wala ngeen ñak seen yaay wala ngeen ñak seen burum keur waye ñu xey di miras ñaari soxna tok kenn ku nekk xey suba wala nga fanano nga gis ben way bo xamanteni bi mom jambal na la ay bagage nan la xawm lu meuna am waye ndam rek nga am ci miras bi miras amul ndam dana fexé ba nelawal ñé dana fexé ba gëlemal leen dana fexé ma nangam leen ngir lan ngir 15 sur 10 ngir S plus 4 ciment béton souf lolu nga xamanteni lu mu jagg borom kër gi ni ko wacce yobbu ko ci morgue bi fananal ko fa yow mi xëccio non la lay génné ci kër gi yobbal ci morgue bi war nga delu ci wat sa xel war nga delu ci wat sa xel ñaar ñu bok ben direct kenn ku nekk xol moromam yiine ko musiba ngir lu ñuy sédélé waana jom ana jom yeen kay li ngeen wara def moy dem wuti lo xamanteni bu ëllëgé yeen aussi bu ngeen faato ñu seen doom am lu ñu sédu té mirage dima ci wax légui yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxnako yonnati bi néna mirage man mi sax muhammad rasulullah bu len ma ci méré yalla mo sédélé mirage yalla moko sédél ci alquran kenn ku ne li nga wara am yalla mo la ko jox amna ñoo xam nak bu ndeme bu yag dañuy yegni mom affaire wu l'islam bi arrangé wu len ñu ne ko nañ ko yobbu ci nañ ko yobbu tribunal tuba bi waye dossier bobu boko fi yobbo momo tul yomiko fi yobbu mën nga fe bayiko lu yag ñu yo ko xol dossier bobu ñaatu dossier mira tan fi jël yobbu ko tribunal nga dem wara top liste bi wa wara top liste bi ndax do ñew tay rek ñu xëc ci dossier xëc nangam sangam jëlal kër ga ci kunun jëlal kër ga ci gëjë way jëlal kër ga ci sali jël kër ga ci nangam sangam jël auto bi ni dedet ay procédure la procédure yoy nak mëna yag way procédure l'islam nak moy xeyma alal ci sét ay nit ñu manu ñu ragal yalla kenn ku ne la nga war am ñu jox lako la ci dess ngeen ñaanal seen wuju bokki nañu delu ci xel yi amna lo xamanteni diko xëjju ci aduna jaruko waaw nu yo xamanteni diko xëccu jaruko waaw te lele sax mirage dina tollu fo xamanteni yow mi nga xamanteni yaay mag te yalla subhanahu wa ta'ala dimbali la sa loxo jot sa ginaaw yow ya wara fexé ba dimbali say rak waaw yow ya wara fexé ba dimbali say rak waaw gis nga lolu limu lay jural hein limu lay jural moy joxel gu bayiko ci ñoom jëm ci yow wal na samay rak waw wala ñi sen min matul war na leen compléter ngeen leen bal nañ leen dekk leen ci kër gi waw ñu bayyi xel yawma la yanfa'u malun wala banuna idda man atta Allah bi qalbin salim bis bo nga xamanteni doom yu bari du fa jariñ ala du fa jariñ xol bu set moy dimbali nit xol bu set nak moy ko tane dimbali ko xol bu set moy ko tane dimbali ko fan yi damay waxtaan ak sama benn xarit bu nan Pape Gueye ku minon Serigne Pape Malick si di nga min Pape Gueye dëkk fi ci Ngaay waaw Pape Gueye ciosaano fi ci Ngaay minon loolu ku minon Serigne Pape Malick min nga Pape Gueye barki dem dano joge ci barab bokk auto di waxtaan ndeysaan mu jàngal ma benn leçon bu toy war mune mo oustaz ma yeg ngeni nono yi xew ci keur yi likoy créer moy lele nit moy exposer bopam monako pap ti nan mune mo bo nekké ci fami yalla denk la wërsek ñepp di la tuddu te do dimbali kenn lolu moy créer nono ci bir fami mune mo so nekké ci ben fami yalla dimbali la nga tel ci am xewal da ngay fexé ba ñi nga wara dimbali yep nga dimbali len sama bu jigen amna doom ju goor so meune dimbali doom ju goor gi mu am ci lu mu japp dimbali yaayam def ko sa rak ju goor
wara tukki nga wara jënd auto mu ne taylel auto bi bayil auto bi nga daggal tukki mu dem bu ëllëgé mu jëndal auto maylako mon ko pap li foko jangé mu ne expérience aduna rek ni pap gey mang ko xiar bax ku jéggon seen pap mali la motax ñu mag ñu bax ñoñu moy jaxaso ak ñom yalla di defa tawfiq waaw mu ne ma bari na ku nekk ci famille nit ñi nonu la fekk bobu ya exposer sa bop ndax da ngay leen tané dimbali wulin mu ne ku tané ni dang ko dimbali wa me rak jo xam yeen bokku nday ak bay nga mën ko jappalé mu tukki jappalé ko mu tukki bu ko défé choona da lay téggé ko mom dootu la wax soxla so me rak jigen jo xamanteni loxom jotu ginaaw amna ay doomi goor jappalé doomi goor ñu am ci luñu japp mom dootu la waxati soxla ndekete lolu moy indi mbeugël ak ciofel ci ben famille ak li nga xam moy unicité ndax ko téral teurel nga ko waye ko to roxul tukhul nga ko te nit meunta am lu gën ay mbokam mattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiban no bokku jamul ñamuri non la ndan def neysan ku tukki rek fexé ba sarak ñew bu ko defé koku indi ki top ci mom koku indi ki top ci mom bu frère yeb démé nak ñu jël len jarbaati commencé dem dañuy dem ba soxla bu posé wo ci bir famille bi fajj ko day yomb ndax kenn ku nek yaangi nan grand diw lima lebal soxlam duma ko setan motax meilleur investissement moy investir ci nit nit soko dimbalé bu ëllëgé bu ko yalla défalé tawfiq lu mëna xew da nan grand diw mom quelque soit les circonstances soxlam duma ko sagané ndax luma am ginnaw yalla moma kon ki nga xamanteni mi ngi ci bir kër nek ci famille yalla mëne ko gan bu mu tok nan boy dañ ma bañ bu mu tok nan sunu famille dañu soxor bu mu tok nan dañ ma iñané dedet fexel ba yaw nga né no xaral ma djémo bu xol ben stratégie bu ma def ba man sama mbokk duñ ma nono moy ko ci mëna dimbali ko té yalla tax bu nu tégué bu goor gi faato bu ñuy miras yalla dimbali la nga jek nga tok ci mbolo mi né len man balna samay rak ene soxna ci goor gi ñetti soxna la amon ñi dañ leen na tek nang nga ne ñi wara tek ñaata ni tek ñu la ta nga leen tegal na leen ñi ñu wara tek ñaata ni tek nga ne man boole bu leen ma ci boole gis nga genre discours yi so nekké mak tenir ko ci biiru njabot dañu lay sopp dañu lay bëgg waye xëccu xiro ak ngaayo nga dem ba ñi nga xamanteni bi ñoo taxon sa bay di sonu nga and ak sa yaay ngeen xëccu ba genn leen ci kër gi ñu toltalaan yeen ngeen ni nos mu delu ci xel yi man mom bu fekkene ni mom jigen mom buy jur ay dom rek calcul demi da sa tax muy jur ah kon de xawma goor ni fu ñëm ak tabax ni metti nga daj lu ne ngir sa njabot nek ci tawfiq waaw am ko xamanteni mom bi mu ñëwé mom bir bi da forox muy am ay gone rek di am ay cheikh di am ay gone rek nga yakani ki mom dafa ñëw di la jural fekk bobu tek na calculum ay calcul bobu mo du ko fekke de mo da delu ci len xeli te ngeen and te yalla tax delu ci len xeli te ngeen and te yalla tax ay nit bu nuy and yalla bolé len ñuy jëkkat ak jabar de ni yeenante jamm yeenante guddu fan waye and ak nit di xol naan buma deew bu ki faatu won tay bama donu kër ga ci nangam amna ño xamanteni li tax sax ñu rapproche seen borom kër ngir xol ngir jëm ko jégué nek seen homme de confiance bu len du am information ki lu mu am ak fu mu denc duma am fu mu denc te yoy yeb liko waral moy pognitu aduna mi nga xamanteni fi len koy ba waw bokk yi mbay yeg ngeen ni bisengi ci bisi yalla bu wolay boftu bi immeuble plus 20 yi gratte ciel yi auto yi xewal yi compte bancaire yeb pundale mu jodon haba an manthuran lay don wa lolou bu fekkene ni xam nga ko li nga wara def moy jital ci sa bammel lu bax te boy ande nit nga yene ko guddu fan waye di sey burum wut sak jongoruko bu febere nga dem diko jegalu gi une information ci mom lere sa mu yeugal gemi nga diko deglu yakan dafa am ben compte bi mu lay dicter nga noter bo pare dem bo pare tek loxo ci compte bi nit yi dañuy def yo xamanteni wallahi aladim bu ndeme bamel ni xam lepp deug la nit faatu bayi xaliss yow nga xam fi mu denc xaliss ba nga jitu ca tek ci solo xone pat ñu sang suuri di miras.

nga fété wo lolou nit wo la ba ci barab sangam ne le téné bi mako mom sama njabot la gi dentel mu fatou nga ne pat ñoñu doon ay goné nga jël téné ba jaay ci souf tak ci soxna su ndaw di nos baxna bisi nga xamni lepp deug la bisi nga ci bisi nga xamni lepp deug la li gis nga ku djubadi bu doori ap ku mom ci bopam en amant conscience gis nga buñ ko lakale ndawal mu diko lek bu koy lek ndawali sa bu lay saf ay mom moy santine sa bu lay saf ndax xamni li ci triangle ko jele te kep ku lek alulu jirim kep ku lek alulu jirim mel nga fatu yalla won nako waw nit am confiance ci yow and ak yow ba ci all bi ne le terrain bi sama njabot la ko jëndal ay goné lan amna yene tabax ko ci digënté bi yalla dogal mu fatu yow ya xam terrain ba ya xam kiyité nga fexé ba tek loxo ci terrain bi jaay ko lek ko goné yi mag di toltalan taxawalu yow xam nga ni même bu yalla atéwul sax yow yow sa xel warta dal ñiko fi def ñepp de ko seeni jarbat mbaanu def ko seeni domi frère bala ñoo faatu dañ koy gis xana xamone ni kër gi yalla gëna bëgg ci kaw suuf moy kër gu nitéral jirim kër gi yalla gëna bëgg ci kaw suuf moy kër go xamanteni jirim dafa nek ñu diko dimbal diko téral waye kër gu jirim nek lepp lu bayam bayyi woon ngeen sa saxé ko mu xey wara jangi njangam yaqku aveniram yaqku ñe lek xaliss bi tegle tank di nos nos gi c'est éphémère c'est pour quelques temps bi jengi ci bisi ngeen fièvre fièvre bo xam ken du len fat alul jirim boko lekke une maladie infajable mo lay dal maladie infajable nga xam da ngay def ay radio def ay analyse def ay scanner fo dem ñu ligi suñu dara mais yow yek ngeen ni fièvre nga kon nañ leen delo ci xel yi te ragal yalla ci lepp luñu def mbokk yi nit bu ragale yalla djub adunaam day neex alakhiram gëna neex xana xamone bo bëggee ne bo nekké mag noppolu sax djubal serigne touba nuko jangal fa kullu man badara waqta sighari ila alhuda istaraqa waqta alkibari kep ko xam bi nga nekké ndaw da nga djubun serigne touba neena so nekké mag di nga noppolu kon djub dafa bax ci lu ne kon nonu deli ci war xel yi te bayyi bu mirage joté kenn ku nekk jël sa kanam yobbu al akhirah waw mirage mom bu joté kanam yi da wara billi kanam yi wara leer kenn ku ne yene sa morom jam nu xamni 15 sur 10 bi ni chez do ñun ki ka fi indi won dem na barzak te koku gëna cher ci ñun nu joxonté loxo yene te jam mirage war nañ ko def suba ngon jot kenn ku ne nuyu sa morom soxul fiix waye ñu mirage ba ngon jot kenn ku nekk do fanane nelaw kenn ku nekk soxol bi ku fanane nuxu nuxi ci lo xam yalla ko sidli ci lo xamé kiko fi indi won dem na barzak mbokk yi nañu délé ci war xel yi yaay yi nañu waxtaanu njabot yi ni jaay yi waxtaan ak jarbat yi papa yi waxtaan ak dom yi kenn ku nekk waxtaan ak njabot gi xamal leen ne leen mirage ce n'est pas la fin du monde mirage mbir la mo xamanteni wërseuk bo xamanteni dafa jaar ci loxo diw mu joge fi yalla bañ mu yaqku yalla ni ki ne jël li ki ne jël li ki ne jël li bu ko defé du téré kenn ku ne li nga am suy wërseuk bala ngay faatu yalla dana ko jox nit faatu na altiné talata dom tuddu koko xey suba di fajj bu mi gatché té bobu bañ faatu ba mu ci suba gëla bayam faatu ba mu juddo la bayam faatu kon wërseuk desuko ñëkënté waye da ngay fexé ba li ngay fagu mu doon lu lew da ngay fexé ba ni ngui koy wuté mu rafet yonent bi néwon udbul hawa'ij bi 'izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir lu way di wut nang ko wut ak ci dignité yalla noppi na ci ay dogalom ñu ngi siyar ñep ñi nandu mu yalla fi yalla def jam suñu soppé suñu xarit suñu doomi wajjen xañ jugam beng ñu ngi siyar baax baax diko ñaanal yalla defal ko tawfiqu ilahi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala reemi dal yalla fi yalla def jam yalla fi yalla def tapé xol yi serigne mam gor ñang ni santi apik ci ñu ngi siyar baax baax baax diko ñaanal momit yalla subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiqu ilahi bi jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam di ñaan dal rew mi yalla fi yalla def jam serigne john mo nekkon ci walu xarala gi di wax kay gi sen bokum tari baba ko do kon ñi ngi wacce gaddu gi te ñaan aljuma ji yalla don aljuma juma mubarak bi jahi rasulullah.

ab bi rek la li gëna bari nak fuñu tok moy ci jakk ji buñu jullé ba paré wala ci kéro jakk ji ñana ci fofu rek ben goor dadi feñ waaw ak ci suñu kaw goor gi mi sol yëri wex tal yu takul dara karaw ga nga ñun kuk té gisunu ni ap tukki kat la ndax tukki kat li gëna bari day nexa xamé day sonu day poussière yéré day tilim surtout jamono yoy nga xamné gëlem wala fas ngay war Omar néna waji dal set wécc la def mom dara ni wuko ku tukki té kenn xamuko ci ñun tamit ñafa tok ñëpp kenn xamuko fa mu ñew ak ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugg ci bir mbolo mi ak ci yonnati bi dal di jël dal di sukk omi mu sos ko ci omo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jël ay loxom tek ko ci lupp yi wa lupp mom nak xamna lay doon way du nek lupp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mun ko ya rasulullah man de dem lay laaj ya muhammad sala ko wax ko rasulullah ya muhammad man de dem lay laaj islam moy lan yonent bi niko al islam moy nga cede ni amul ben bour buñu wara jaamu ko dul yalla nga cede ni muhammad yonent bi yalla la ta nga taxawal julli ak lamu andal lepp joxe asaka ak ateye ci aju wor weri koor ak ateye ci aju ak aj makka boko mané wa aj makka lolo yeen jox sallallahu alayhi wasallam in istata'ta ilayhi sabila nga aj makka boko mané waye asaka waxul boko mané koor waxul boko mané te ñom ñaar ñep amna ay charte yu ci aju julli mom lolu amu ca no meuna julle rek nga julle ko nona cede yalla ni mom rek lañu wara jaamu ak muhammad sallallahu alaihi wasallam yonentab yalla la lolu tamit ken du ko tele même bu de momo nga sax amna anam goko meuna waxe neena waji ni ko sadaqta wax nga deug neena ba mu ne wax nga deug nak ñun ñep ñu xolante ñu waaw waji mom mi ngi laté ñu wax ko mo muy deugal mu tek ci mu ne wax ma lan moy ngëm akhbirni anil iman yoonu ci ne ko ngëm moy nga gëm nga dogu ci ni yalla mom rek moy bur mo am sañ sañ te lu nek la du lu ñuy laam laame gëm tam malaaka yi ni ñoomit am nañu ak seen différente groupe gëm tam yi téré yàlla yi mu wàccee ak yonentam yi waxul yonentam yonentam yi la wax gëm bés penc ak nga gëm ni dogal ba ca neex ak ba ca naqari yépp ci yàlla la bàyyi ko waji ne ko ah wax nga deug mu tek ci ne ko wax ma lan moy ihsan ihsan moy rafetal dara wa bien faire moy lan mon ko moy nga jaamu yalla ba melni yang koy tek beut wa ndax boko tegulé beut kat mom mu ngi lako tek da ngay jaamu yalla ba nga xamni yang melni ku jaakarlok mom ci benen riwaya benen version moy da nga ragal yalla ba melni yang koy gis ndax boko gisulé mom ngi lay gis mono bes penc kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko
man miñ koy laaj de gënuma la ko xam waaw gënuma la xam kañ la ak naka la mu ko xana da nga wara xam ay mandargam ni dal jégé ci na mu ko a kañ benn bi moy jigen jur kilifam jigen jur kilifam ko xamni ki moy doon ab sangam wala nga gis ñu ñak solo amuñu won alal dañu raflé amuñu ay dal ñu sol té ay sam kat lañu won ci all bi nga gis leen ñu mujju ñom ñoy jëkkelante ku gëna guddulé étage ñu jëkkelante ci ay bâtiment yu kawé mu daali tok dir ni ciel ñun ñep ñu ni ciel néna Omar mo netti mu ni ma jox dem waay bu mu joge dem sahaba ya fa nekkon yoonu bi wax na len ko ni len ndax xam ngeen ki doon laaj kan la ñu ni xana yalla ko yoonte ma xam mu ni jibril la dafa ñewoon pour jangal len seen diine fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum jibril la lolu xamna man na ñu jog diko sentu waye demna parce que malaka la te mom tarfatir ay ni mu mel delu ci na mu melon kon lolu moy hadithu jibril fi min ñu fi jangal ni ndeke islam ñetti étape la ñetti daraja la yo xamni moko composé ben bo ci bayyi nak conséquences dina fënc ba ca dess li ngay ñëk wara def ba paré moy jëbbalu ci yalla an tashhadu an la ilaha illa allah jëbbalu ci yalla ak ci yonentam sallallahu alayhi wasallam yalla moy su bur sa ray way moy muhammad sallallahu alayhi wasallam julli fi ñek mbind la mbind shahadatu an la ilaha illa allah ak mbindu anna muhammadan rasulullah ak mbindu iqamatu salah ak mbindu ita'u zakah ak bindu wor weri kor ak bindu acc yi ben bu nek titre la ca kaw la ne la top ci souf lo wara jang la man nga ko jang ci 300 man nga ko jang ci 5 ans man nga ko jang ci lu upp lola mais il faut nga jang ko mom bala nga départ yobbu ci benen étape bi il faut bi mok ba nga xamni yow da nga dem ba mën ko jangalé dafa melni sunu système scolaire bi légui rek élémentaire mëno top rek dugg ci seconde té jaaré go ci élémentaire non nit bala nga dem université il faut nga jaar seconde ba mu jeex boko brûlé rek bo brûlé étape bobu rek ciub rek ñu ciup ci université da ngay gëna gëlem fi tamit non la mel il faut nga jang li ba paré jang baatu cédé yi du tax nga wax ko ak lan la wundu ndax bo né ashhadu an la ilaha illa allah am nga koy gëmati kudul yalla am nga koy ragalé ci kudul yalla am nga ko yaakaara ci kutul yalla wax ni kasse du doy dang koy jeffe mu bokku ci sa conviction ni yalla dong moy indi taw yalla dong moy ray yalla dong moy dundal yalla moy wursugal yalla moy def li yalla moy def le ba nga mokkol lola nga akki nak ci muhammad rasulullah momit xam

meloon ndax yàlla jote woo ci moom ba nga war a mën a jële ci moom lu lay mën a jëlal liggéey sa àdduna bi le. Waaye ku la wàcceel ab nit bu ni yow bu mel ni yow bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ni nit kese la, nit njaay la, yàlla ko tànn ni la royal ci moom nga jàng ko, parce que booy roy nit ki il faut nga jàng ay jaar-jaaram. Mënoo roy nit koo xamul, waaw mënoo roy koo xamul, mënoo roy loo xamul, kon da nga ko war a xam, waaw da nga ko war a jàng, xam ni mu doon doxalee, xam ni mu doon jaamoo yàlla, xam jafe-jafe yi ko daan traversé ci këram naka la ko daan lijjantee, jafe-jafe yi ko daan traversé ci société bi naka la ko daan defee, lan moo doon rapport am ak doomam yi, lan moo doon rapport am ak xaritam yi, ak ay noonam, ak naafiq yi mu seqalante woon jamono, naka la daan traité seen i affaire, soxnaam yi mu daan def ak ñoom, biir kër gi mu ci daan mel, bu feebaraan nu muy traité feebaram, bu meree na kuy nu muy comporté woo, lépp nga naan ko, waaw naan naan sacc ngay def kay. Boo fa jógee nag ak ci beneen mbind bi mooy julli, waaw nooy jullee, naka la daan jullee, sallu kama ra'aytu mun usalli, julli leen na ma daan jullee. Fekkoo ko mosoo nekk ak moom mais mi ngi ci téere yi, kon jàngal téere yi, mënoo koo jàng fere ijj, demal fere ijj jar na ko, sinon rek da ngay rate sa étape bi, da ngay rate sa sa kii nuñ koy waxate sax sa élémentaire ci diine ji. Moom laa tooñee sama yenn mbokk yi ñu naan sama àllewu soriwut, àllewu ku soriwut mooy ko xam dara ba pare, waaye da nga gis koo xam ne kii dara ci diine xamu ko dara, ba pare naan la sama àllewu soriwut. Yow koy amoo àllewu sax, waaw kon étape bi bala nga caa génn na leer ci sa bopp, leer gu sax dakk naka ngay jullee, naka ngay joxee asaka boo ko amee, naka ngay wooree woori koor. Waaye gis nga li ñu wax ni lépp da nga gis ni chaque koor bu jotee question yi daan posé ci élémentaire bi moom la ñu posé ba léegi, waaw amul kenn ku ci génn, waaw nga gis ni kon ca dëgg-dëgg càggante gu rëy dara nañ ci wàllu boobu le. Lii rek dèjà pour nga génn ci rek lu mu gàtt-gàtt war naa def ñetti at wala ñeent wala sax juróom léeg-léeg pour nga jeexal état bii islam bii do kese, nga jeexal ko ba mu wér peleng nga xam ne dootu ci soxla kenn ku la ci wax day yàgg, waaw. Malheureusement nag milieu bi ak sunu système d' éducation suuraalewul loola. Da nga gis fii waxuma la ay jeunes mais ay mag yu dem ba jeexal 40 ans 50 ans te étape bi mosuñ ca jaar, cëpp ni lay dali ca ixsaan, jéggi nañ sax iman dali ca ixsaan, commencé di wird ak di dugg xalwa ak di def ay cëppi-cëppi waaw yoo xam ne yow sa élémentaire dëgëregut, tëb nga état bu iman tëb nga ko bu yàgg, parce que yow jàppoo ne sax am na daal di dali ca ixsaan. Moo tax léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ñi ñu leen di jox ay wird yu kenn xamul maritali finalement dañu mujj a dof, waaw dañu mujj a dof parce que la waroon a jiituwul, laytaay yi ñu waroon am ci suuf amuñu ko, tëb di yenu ay ton ak ay lu kenn xamul, ñu naan wér bi ko dofloo fekk dara, da nga brûlé ay étape, waaw yëf yi kenn du ko sorxo-sorxo comme ni waa ji di wax, kenn du ko sorxo-sorxo, da ngay jàng. Te loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi daf leen ni
ki de jibril la mo ñop pour len jangal len sen dine té jang mi sax du jibril moy jangalé mais yeenu ñu bay jangalé wa jibril moko laaj muy wone kon bo togué ak borom xam xam wala sirin say question ak lepp donc wara accès ci yu melni wa o jëlé fu lolé jëriñ wayé borom xam xam bu ñu naw xam xamam warul sax nangu ñu ko duggal ci yeen gam wa jotaayam yépp ci waru xam xam la wara posé wa ci waru ci walu xam xam la wara posé même bu féké ñamu togon lol ñoru len jërul sax mu togu ñom wa jërul mu togu ñom sino bu dé ni yalla jappalé ko rek ñom ñoko yobbu ci sen gam diko faylo ak facture courant diko wutlo ay intermédiaire régler ay situation aduna sama dom defora def bak ñaanal ko sama nangam li dama wara ubi ben société ñaanalama dama wara def ñu defna finalement duñu japp borom xam xam bobu dal di koy taxagne def ko ben yalla bu ndaw rek bu signé ay décret ak sanni mardi salé fekk sen jotaay ak mom ni yaron bi sallallahu alayhi wasallam melon ak sahaba yi non la wara mel mel wa borom xam xam dal bu démé ba am xam xamam na ci fiir wa na ci fiir bu mu bayyi mukk talibé yi ni dal di koy distraire bu duggal ko ci yaron gam muniko akhbirni an al iman legui dama beug nga wax ma ngem ngem yalla moy lan wa legui genn nañu ci étape élémentaire du islam wa moy al islam genn nañ ci legui ñu ngi jëm ci al iman iman nak yaron bi sallallahu alayhi wasallam niko da ngay ngem yalla moy lan moy nga sentir existence am xamni lu nek la xamni lepp lu ne ci aduna bi ci loxom la jaar xamni amul benen yalla bu men bu benen xamni ak lu meuna am lu dogu lu soti ci aduna bi ci loxom la soté ndax moko yoron ba dara amut ba legui tam moy continue di yor ba ila ma la nihaya wa malaikatihi ak malaakami ngëm ni tam amna ay malaaka malaaka yi gisunu len mais dañ leena gëm comme niñu gëme jënd yi te gisunu len wa kutubihi nga gëm tam ay téréem waaw bo xasse ba gëm téréem yi nak moy wone amatu benen téré bu la wara mëna saf téréem kessé ngay jang te téré yi tamit ak la ci aju waaw la ci aju bi biñu jël mu doon model warusulihi ak yonentam ya gëm leen ñom ñep gëm leen nak tekkuut ni da nga leen top ñom ñep parce que ñom ñep seen diine ji danaka rafna amatul ben yonent bo xone bi mën nga ni japp ni diinam ni le won yep ay wax rek la ben dong mo fi résister té moy bu mujj bi té lolou tax mu résister dañ ko bind dañ ko bind denc ko yaxal ko yalla participer ci waaw ni ñun ño waccé alcorane ñu ñokoy sam kon nga xamni amna yonent ci ko joko jitu won waye nak seen diiné xamato ci dara mais seen existence mom dang koy gëm waaw dang koy gëm gëm tam bes pench xamni tamit aduna bi ni mu téré yalla mënu ko bayyi ginaaw gëm nga ni yalla kenn la mom moy doxal aduna bi te bo gëmé ni yalla moy doxal aduna bi war nga gëm ni yalla ku mandu la te ginaaw mandu na war ta bayyi aduna bi mu téré ni mu jéxé nona dem ci ay mali foro il faut mu am jugement il faut mu am jugement yalla moy autosuggéru comme ni ko gaay di waxé ni par force yowal qiyam dana am mo xam dossier bi yé nañ ko wala yewuñu ko mo xam dossier bi amna plaignant wala amut
amna ku porte plainte wala ku ñep dañ ñem jugé sama technicien bang ma signalé ni heure bi jeexna xamna fofu lañ koy ajé inshallah taala ba bu ñu yalla mayé fekke ak tal aji bu jidi ñew dañ ci déll ci wat soba yalla allahumma sallan yalla yalla taxu yalla yalla sam yalla yalla xëc bopam dox suñu digënté ak sheytaane yalla yalla samul ñu réew mi sam njabot gi yalla yalla may suñu kilifa yi ak dal ak tay bu ñu mëna géré société bi yalla yalla dox suñu digënté ñi leen di yakal yalla yalla téy loxo yak kat yi ak wax kat lu bon li yalla yalla sam leen sam ñep sen émission al maktaba moy bayiko ci radio sénégal international Pam Mokhtar Sarr ci technique bi ten bokk Serigne Fall Mokhtar ci kaddu gi wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

0: ñong ko bayyi ci ay traduire ba légui
1: oui
0: kon ko xamné liro alquran ci arab bi ndax diko lire ci anglais wala français ga def attention koku imam am nañ ci preuve yu lèr
1: machallah
0: légui suma yuhkimu allah ayatihi yalla mo né fayen sakhallahu ma yulqi shaytan
1: ndeysan ci yalla
0: yalla mo né damay rocc ci la shaytan ni sanni won nga jappé ko alquran suma yuhkimu allah ayatihi man yalla ma dal di protéger sama aya
1: subhanallah Allahu akbar
0: ta alquran imam ken mo nakoy
1: sax alquran biñuy jang
0: waw
1: moy bi jibril
0: yalla
1: joxone
0: jibril joxone yoy mu jox ko yonenti bi
1: lo mot alquran mo am ijaza
0: jëm nañ koy njar lay du soti yalla mo ne njar mi makoy segg tek fele bam dess alquran pire mo nek ni
1: manam ken du ko dulli
0: ken du ko dulli
1: ken du yok ndox mi
0: jamais de la vie
1: ken du ko wañi
0: mok
1: manam même poids
0: dede mais parce que yalla koy ar bu du fekkone alquran yalla arutuko mais imam yonentu yalla
1: kon non ngay dege ay bi
0: non ngay dege ay
1: ñoo wacce téré bi ñokay sam
0: way
1: nasana zikr
0: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun dayna garanti
1: kon garanti liñu jang ni exactement
0: et puis am nga way nahu alquranun aziz tanzilun imam tanzilun min aziz alhamid wa innahu alquran wa innahu kitabun aziz la yatihi albatul min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilun min aziz alhamid imam
1: wala manam ker munuko attaquer
0: tanzil min aziz alhamid Hazi Salamit moko protégé imam
1: manam alquran
0: way
1: mbiru borom bi
0: mbiru borom bi la
1: ken amu ci accès
0: ken amu ci accès jëm nañ ko ci dañ ko ci jëm ak bari dama légui imam ñu ngi continuer di jëm ci lolu yalla mo né fa le manam légui suma yuhkimu llahu ayatihi wallahu alimun hakim gisulo tasjilul ayati li ja'ala ma yulqi shaytanu fitna lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasit qulubuhum terewul mo né la shaytané sanni won yalla mo ni jël nako def ko fitna mo nek ibtila wal ikhtibar mo nek fitna
1: tentation
0: ci nafiqi nak nafiqi
1: jabar kadi
0: fi lazina fi qulubihi maradun nafiqi wal qasit qulubuhum ak yahudi borom xol yu wawi ñam yo len ci jël imam wa inna zalimin la fi shaqaqi ba'id yalla mo ne tonke di ci xajjo lo bu metti lañu nek yaay mom
1: allah akbar
0: ah way
1: ko ko nekul ci deug rek yaangi ci xaq
0: yaangi ci xaq
1: xore bayil nak
0: way xaq ba'id wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaq ana alquran ki xamne deug la moy borom xam xam yi yoy xamne alquran deug la ko baye ko ci deug ah way deug ben la moy alquran
1: alhaq
0: wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaq qul haqi daf ci dugal li fak lam mu nek ma'rifa ba pare mu nek mufrad
1: nekul nakel nekul
0: dedet ben deug am moy alquran ludul alquran batil batil lu leer la lay wax
1: wal ya'lam allazina utul ilma
0: annahu alhaqu min rabbik fayu'minu bihi dego logo leer na len ne moy deug gi baye ko ci yalla motax ñu gem ko fa tukhbitu lahu qulubuhum sen xol di toroxlu toujours ci alquran alako sen xol di toy xep imam ci alquran
1: hein
0: sen xoli di toy ci alquran
1: wa inna allaha la hadi allazina amanu ila siratin
0: mustaqim wa inna allaha la hadi allazina amanu ila siratin mustaqim man yalla may gindi ñi gem yalla tegle ci siratul mustaqim
1: ndeysan may lan
0: waaw wa inna allaha la hadi la wax wa inna allaha yalla la hadi
1: manam
0: moy orienté
1: moy faaw dina wamat
0: allazina amanu ñi gem yalla ila siratin mustaqim jame len ci siratul mustaqim te moy l'islam
1: ndessan
0: ah oui
1: man dina len connecté yeen
0: ma len di xëc orienté len ba ngeen dem ci l'islam l'islam pire nak la wax islam guñ jërul guñ jëli yewul dara moy siratul mustaqim
1: bu ngeen jaxassul
0: buñ ci ken jaxassiwul
1: bu amul nahate
0: xam nga dafa am ihdina siratul mustaqim
1: am ñaan la
0: ak la hadi allazina amanu ila siratil mustaqim
1: be souwe le be ñaan la mais bi mom yalla sant mom def nako
0: wa bi nak ihdina siratal mustaqim bi da fay nek ne yalla dula bolé ken xam nga ila siratal mustaqim limi teki mo yalla man nalay bolé imam orienté lu yobul ci l'islam
1: aha
0: moy ila siratal mustaqim
1: man man am ko japp sa loxo
0: man am ko japp ci sa loxo
1: wa
0: orienté lu yobul mais ihdina siratal mustaqim bolé wula ken mo lay xëccël bopam nak ihdina nga wax siratal mustaqim siratal mustaqim ak ila siratal mustaqim différence bi la la bëgg wax fi inna fi inna allaha la hadi allazina amanu ila siratil mustaqim da fam kum lay bolel wa yunus ala muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam moy le guide
0: le guide
1: le leader
0: merci mais fa le bonne ihdina nga xamne yalla nga jakkalo waxo

0: ihdina ila siratil mustaqim waxo lolou da ngay ne ihdina siratal mustaqim bo li wala ken mo lay orienter
1: and tek ma ci yoon bi
0: tek ma ci yoon wi
1: ak bolema kuma
0: ak bolema kuma tek ci yoon wi du ben merci beaucoup tek ma ci yoon wi bokul ak bolema kuma tek ci yoon wi
1: aussi imam fatiha chaque fois
0: fatiha mom direct la
1: 17 fois par jour
0: malako bi direct la
1: nana yalla tek ma ci yoon
0: tek ma ci yoon wi
1: subhanallah
0: ihdina siratal mustaqim ban yoon mo ne siratal ladhina an'amta alayhim wala lol
1: alhamdulillah mo ñi nga xamanteni
0: may ghayril maghdubi alayhim wala dalin imam
1: mere wol len
0: reeruñu ah nga xamne siratul anbiya rek imam
1: aza sirati
0: allazi an'ama alayhim min anbiyin
1: risalati yalla
0: والصديقين والشهداء والصادقين وحسن اولئك رفيقا فوفو لي امام بما يون بو باخ بي لغي نا ولا يزال الذين كفروا في مريه منه قالوا يلا من يفير دون دنج موك دي ام دوتي القران ولا يزالون دون دنج موك طول تا نيغي الذين كفروا في مريه منه اي في شك منه
1: manam ko bu mu le perturber malgré la pertinence du Coran
0: oui
1: malgré la protection du Coran
0: oui
1: mais amna ño xamanteni
0: waaw
1: ñom mom
0: duñ deñ bok fi chakin minhu hatta ta'tihum sa'atu baghtatan merci beaucoup
1: moy
0: ba day ñew rek
1: subhanallah man dañuy wéddi akhuran bu xey
0: dañuy wéddi ba xey dé
1: ndeysan man lool natula
0: ah natula kay imam yalla ñu yalla musal
1: wéddi akhuran bu xey dé
0: ba dé ci ba déalé ko yalla ñu yalla musal imam
1: subhanallah
0: yalla ñu yalla musal
1: amin
0: imam lool yalla ñu yalla musal
1: lool mom defet la
0: vraiment ak li la ko wara meuna gemlo yep ci tabing fi def
1: li la meuna perturber way
0: ah
1: c'est ça
0: aw yaatihum asabu yawmin aqim qolal yawmin aqim fi yal dafa tek yowal khiyam wala mo tek khari badar wala khex ñew guer ñew han yaatihim asabu yawmin aqim yawmin aqim nak mo yowal khiyam li tata mo tudu ko yawmin aqim bes la bo xamne amul goudi
1: moy un jour terrifiant
0: way amul goudi
1: yawmin aqim
0: xam nga aqim moy jigen julul am dom
1: moy ki jessir
0: moy aqim han mutude yawmin aqim moy bes bo xamne aqim la ndax amul goudi yow ko yam amul goudi
1: ah beccé rek la
0: beccé rek la amul goudi
1: la xaw tam ñep lay até
0: ah numay defé goudi xam nga iza shamsu kuwirat wala iza sama'un fatarat wa iza al-kawakibun tasharat
1: wa iza an-nujumun kadarat
0: ah imam ko fofal
1: lay goudi lepp luy symboliser goudi am fa
0: amu fa
1: ya pas de soleil
0: amul soleil amul lune amul dara
1: ya pas d'étoile
0: motax ya aw yatihim asabu yawmin aqim motax al-quran doyna war imam
1: un grand jour
0: way
1: lan nañ
0: amul goudi bes bobu nga xamne amul goudi lo xaw muné al-mulku yawma izin lillah ben pouvoir mo am pouvoir ba yalla ko yor ya imam
1: am ben souveraineté mo am
0: ben souveraineté mo am yalla ko mom
1: subhanallahi nas ko imam fi ñun ci aduna bi as lepp lañu yalla jox
0: ah dedet ban gor xam nga bamne qul lillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa lum tek wa tansi'ul mulka mimman
1: tasha
0: tansi'u tansi'u kay nas'u kay imam liñi nas'u
1: faqati
0: te gis nga alquran
1: badi
0: ma koy joxe way ma koy rocci
1: fokati
0: gisso gañi buñu ñak pouvoir ni fi
1: yaa waaw da ngay xex ñom
0: fo laal day yaqku
1: waaw
0: fo laal day tass
1: dañi impertinent
0: no gëna jappé no gëna jappé muy gëna yaqku
1: day ridicule sax
0: parce que da ngoy rocci man ak imam suma ko yalla joxon man duñ ko rocci ma koy yëkëti deloko parce que man gis naan lolo gëna noble
1: ndessane aha
0: tok bañ nanguko ci say loxu du yefu nit imam gor duñ ko wax tiël sa loxo lu leer la lay wax dañu ci daan yar gor bul tok bañu ne tiel sa loxo gor kenn duko tiel sa loxo
1: c'est vraiment ñun suñu président yépp muy afrique surtout
0: ay lay wax ni
1: ñep xex la
0: ay xex dañ koy rocc ci yow nga taw fi nit ñi dé ki nga do koy perte kenn xamul lan la
1: te bo xol ndaysan imam amna heureusement ce contre exemple positif cette fois-ci moy afrique du sud nation mandela ndaysan
0: imam gor kenn duko wax tiel sa loxo dañ mo ci daan yar mais même sangor hein sangor dafa joxe ngor gi
1: ok jox abdou diouf
0: oui lim ko joxe nak daf ko yakale yakale gi 2 ans
1: bon bon connaissance
0: ah baxna baxna baxna nak amul xex tanena amul xex
1: ok
0: daf ko yakale 2 ans momit mo campagne bon ñu gis ne bon baxna mo continuer bo baxna bi bon dal moy ngay nit ñi de nga doga bayyi mo baxul yi mom balañ ci yegg joxe ko mo gën bo demé ba ñëla falon commencer décourager rek imam xamal ni fi yakuna
1: kon da nga won nek en phase
0: way
1: ak le peuple
0: di yek non la ko ay bi waxe tuti mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha'u man moy alquran utiliser la lay wax nas'u la nas'u moy dama koy rocc ndag kon imam buñ démé bo yawmun yawm baxtatan dé ñew awyati asabu yawmin aqim wala yawmal qiyam ñew bes bo xamné amul gudi al mulku ben pouvoir bo fa am al mulku xolal mufrad la ko def ak lif ak lab
1: un seul pouvoir
0: barke yalla yawma izin bu jour bobu joté kan moko mom mune lillahi
1: subhanallahi nas imam di jenn so de
0: ah waaw
1: imam lu nit meuna am tour bo meuna am influence bo meuna influence bo meuna
0: yo yeb aduna hura hura hura
1: parce bo xolé ñi jaar ci nit won ñom firawno ñom
0: imam yo yeb hura
1: éclair
0: yo yeb hura
1: ñepp ci souf ci
0: tay bo démé firawna bo démé mumi yalla ci égypte ay mumi yalla ci égypte
1: kon kep ku mësone manam bakku sunan
0: la ah sul nañ lay imam al mulku yawma izin lillah yahkumu baynahum xolal lool ben pouvoir mo am yalla ko mom yahkumu baynahum moy atti digënti jam ñi ñep
1: subhanallahi la hawla wala quwwata
0: illa billah legi nak boy atti fa allatheena amanu wa amilu salihati xolal lool yeggamon yalla te di traduire sen ngëm di gor gor lu ci lu bax fuñ jëm fi jannati na'im ñomit aljana la jëm
1: lu mu ñang ñang
0: amna
1: ñom du ñang ci
0: ñom dedet du ñang ci ñom aljana la jëm imam fi jannati na'im
1: ko ñang ngi nonu
0: dedet fi jannati na'im yow dal fexela bokku ci raw iman al mu'minun
1: c'est vrai hein ñam meen say ngeenam jëlé résultat
0: waaw
1: examen nga gi ñi di joyé yoy mais bo dama gi sa tour
0: yow
1: do am bel problème
0: imam do am bel problème fi jannati na'im imam yalla ñu ko yalla defal
1: ndeysan mo imam mo sonda bin bi ya la bi la befem
0: waaw
1: gay nan resultat dafa karastro man ñew seen sama tour imam ma jaar ne gay affaire numu demé non man ah man day doona wad parce que ñom seen problème neku sopal la ñom ñi nan affaire dafa ñang mais yow genn nga ci
0: mais da ci genn imam parce que liko waral moy walasina falasina amanu wa amilu salihati fi jannati na'im
1: kon yowmal khiyam lu muy ñang ñang am ñu xamanteni
0: gis nga nak alquran motax kiko dege ben nopp da fay jaaxal
1: deug la
0: xawma dal da ko jangul wala da bëgg togn tay sosé banal mom day mom ayé ma
1: safara
0: bu duma len mo safara rek man dama xamul ki dégg nan lay déggé parce que man bima la waxé walasina amanu wa amilu salihati fi jannati na'im pourtant man koy wax man dumay teub aya
1: oui man do teub
0: dumay teub aya ñi gëm yalla té traduire sen gëm yalla yi ci jëf ju bax fi jannati na'im yalla mo né aljana lañ jëm ba paré ci lolu mo né walasina kafaru wa kasabu bi ayatina fa ulaika lahum asabun muhit
1: allah manam
0: ñi nga xamne dañu wéddi yalla té ñoo contraire ñëlé wéddi yalla wéddi samay ay yi yalla mo né ñooñu dina leen toroxal dina leen duma comme niko gañi waxé
1: té li xaram la
0: mu ngi ni ay baangi ni di
1: ana manam ñi leen caricature parce que c'est vrai que lool xawna changer bu jëk ba ni daan caricature oustad tay so
0: oustad
1: dafa tang
0: voilà merci
1: oustad xana mom ay safar la
0: jàng ok merci
1: ah yalla
0: taw na dégg na sa ben conférencier bu reuy conférencier bu reuy ci non la lako mëna tuddé
1: pour nga xam ko
0: waaw
1: don doné waaw xam na ko yow
0: mu tok dima caricaturer ci conférence bi
1: nan lan
0: comme ni ko xam nga am na yow wax yo xamne bu
1: da ngay xam yow la
0: joge da ngay xamne yow la tuddu sa tour mais da ngay xamne yow la
1: ñu ne ño xamanteni ñom yeb la ñu
0: sa gaay vi ba paré nak di woyo faral gañi wone ne mom limi wax mo bax mané xolal li lu ko fi jatt ci aduna bi
1: tay yow alcorane
0: ngi man ay alcorane lay wax di yow nga ñew nek gamokat di falsifier ay di wax lo xamne yonenti bi waxuko defuko ngir lan bëgg ay 5000 ak 10000 francs yu lay jox yaay imam mais c'est grave ça imam
1: kon dafa mel imam ñoon la sheytaan felsel la
0: waaw ñoon la
1: felsel
0: merci beaucoup moy la alcorane doon wax ko yonenti bi ñew gaay am luñ degg comme ça mané mais li lu ko jar lu fi jar li
1: kon yow mom akhuran nga yam
0: liral walazina falazina amanu ñi gem yalla suratul hajj la
1: verset 5
0: wa amilu salihati ñi def lu bax
1: oui
0: fi jannati na'im yalla mo ne ajna na'im la leen jëmele moy aya alcorane continue walazina ñi nga xamne kafuru dañu wéti yalla wa akwakasabu bi ayatin ñu lank samay aya fa ulaika lahum asabun muhin dina len duma yu metti
1: parce que même phrase dama ni un châtiment avilissant
0: oui
1: mo mbugal bi troxal
0: mbugal mo dalay troxal xam nga asab muhin moy mbugal mo doyeti
1: oui avilissant dalay doyeti
0: dama koy féré xam nga sabiyul do
1: wa men bin rayon
0: gis nga ni ngi ko ré
1: oui
0: lo moy asabun muhin
1: moy lan ka tagaté
0: jere jef
1: liberia
0: dag tank yi dag loxo yi wan ko dag nopp yi wan ko
1: mu gis dewam ni
0: dag lol moy asabun muhin merci beaucoup
1: samuel do c'est vrai
0: samuel do
1: mo ben kay ray dan ko rebel bin ko jappé
0: asabun muhin lañ ko def
1: manam jige filmé di dag ci ay ciirem di ko wan
0: ko saga di laaj di dag ay ciirem di ko wan ko xamne dem dama nek président de la république di géré yépp ñu futti la lol moy asabun muhin dañuy jagalé yalla mo ne mo bayro mo ne wala sen hajuru fi sabilillah moy imam benen groupe la
2: allah akbar
0: way nya gadda yon baye ko makka andak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam islam bi imam imam bi islam bi dafa am ñuko dafa am ñuko defer de
2: dafa may soldat
0: wa dafa may soldat ño xamne bañuy rayante du tay
2: ay avocat
0: ah itam du tay de
2: défenseur
0: ok ay défenseur
2: allah akbar ci yalla
0: wala sen yi nga xamne hajuru
2: ndissan ci yalla
0: hijra moy nga bayyi sa lepp te fa nga jëm amo fa dara xamo sax fa nga jëm
2: amay gataay
0: di fanan ci lalu dubul li ak nek bo xamne c'est climatisé
2: ndissan
0: o sa duggu ci jamono tangay bi ngay sol ay jessler sa marakisi doko jëli dañuy ñew da ngay tek sa tank yi ñu gaddu marakisi ñew tegal loxo
2: marakisi lu la souf
0: ah du la souf ñu manam nga rof sa tank 4-4 de arrière ba ci bir kër gi yow dal digënté sa kër li ngay dox do dox 10 mètres yek ci bir 4-4 bi c'est climatisé ci lool nga nek sa dund yépp ci nga ci woko nek bes ñew islam jaral la waxuma la 4-4 waxuma lay marakis mais tanki dañ nga gënné sa kër
2: allahu akbar ci allah
0: talo 4-4 bi dang ko bayyi ci gannaaw di dox ak say tank ci ay xeer jëm fo xamné amo fa nek amo fa auto xamo fi nga jëm
2: amo fa ben assurance
0: amo fa ben assurance ngir lan rawale sa diina
2: kon non ngay mes
0: ah imam non la lol moy hijra
2: manam sahaba yi dañ nekkon sen agence
0: oui ci makka
2: yabe des commerçants milliardaires
0: oui milliardaires yor lepp
2: ils ont laissé leur commerce
0: yor lepp bayi sen lepp di dog di jog goudi ñi ñu len di kar len ray ñu len di pandre ñi ñuy nangu sen alal yi imam ñu bayi tumaranki ci sasi ñoñu nak leer ne wala sen hajuru fi sabilillah
2: xol lolu ci yalla ko dama imam dina ñu leer ne ha
0: adet mom la lay wax ni mota wala yi affaire dafa am ñuko jaayante
2: ñun ñuy ni tafsir
0: way ker xamul la
2: tal suñu kilim
0: ah oui tal suñu kilim
2: nice good fine
0: boy nice good fine
2: mais metti won
0: imam ñi la ñu ñu jaayante
2: wala sen hajaru
0: wala sen nga xamne hajaru dañu gaday la wolof di wax way moy bayyi say bien bayyi sa lepp
2: ndaysan
0: lutax nga def ko fi sabilillah ci yoonu yalla
2: moy tayara tax
0: sama qutilo amna ño xamne dañ leena fat
2: allah yalla wax de
0: aw matu amna ño xamne dañu de ci yoon wi mort naturel
2: ba de ñew na
0: ñaari de la ki dañ la reuy ki nak da nga de rek mort naturel mais yow genn nga sa keur fi sabilillah
2: manam bin waxe appel
0: waw
2: yow beurit jonga xamato conséquence
0: dedet ñaan ñi dañ leen carcion wi ray leen moy sama qutilo
2: dañ leen dab ray leen
0: assassiné
2: subhanallah
0: aw matu wala ñu fever ci yoon wi mort naturel
2: wa parce que mën na am
0: way bu mom li motax muy ñaari qutilo aw matu
2: parce que mën nga dox ba son
0: waaw dox ba
2: son ku tamul won dox
0: ñaan ñi
2: dañ dox 100 km
0: ñaan ñi dañ koy def dañuy doxum jaag ñu daanu de
2: de sa mën duñu
0: ñaan ñi maray tax ñu de
2: amatu ndox
0: muñ nan
2: ko islam jaar na fofu
0: way sahaba yi jaar nañ fa imam
2: c'est vrai que baral islam gariba
0: et tam lay wax ni fu gëna metti fi sax jaar nañ fa
2: Allah
0: kon wal ladina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu
2: te imam bala ngay konne
0: way
2: ñi ñi wax ci islam nga xamantene dañuy jégué
0: way
2: a part abou bakkar omar dañ ko ray
0: dañ ko ray
2: ousmane dañ ko ray
0: way ali
2: dañ ko ray
0: way imam sahaba yeb dañ la ray ñep ay martyr lay ñep ay martyr lay ngir lan l'islam omar dengo omar kesse mo gaday bi mi gaday beccëg la dem daf ko communiquer ay ko ko dul omar bi ngay def daga la xut
2: manam omar mom bi mi ki mom live la def
0: mom dafa def live
2: ni tapu len live bi
0: ne len ma ngi depart heure tel
2: yere jassem
0: ne len ku beug sa yay don nek man arada an yushakkil ummuhu
2: oui
0: nama top ci yor
2: manam bepp goor bo xamanteni
0: waw
2: ba nga sa yay joy la
0: am jirim xawa am jirim xawma lan
2: wala wa bien sûr
0: sak la moy dom judé
2: oui
0: nama top heure tel lay genn yon wi lay jaar ci xeer yi je midin
2: man bepp yaay bo xamanteni be nga sa dom manam fatou
0: ne sa dom bobu nama top heure tel lay départé makka je midin yon bi lay jaar omar rek
2: bepp jigen bo xamanteni be nga teñji
0: wa sa jeuker de
2: na genn
0: ne ko nama dab omar rek mo déclarer gennam mais ñepp dañu laxutu
2: man omar mom dafa def live ni tapu sa live
0: way
2: mom gadayam
0: kon wal ladina hajaru fi sabilillahi thumma qutila aw matu ñu ray la wala nga fatu la yarzuqannahum allah rizqan hasana wala fofu
2: may lan
0: aje na nga jëm ba legi rek xam nga fa la rizqun karim la waxol fi mo na rizqan hasana wala yalla tour yu bari lay tuddé aje na rizqun karim rizqun hasan la yarzuqannahum wala fi dafa am lam ak nonu tawkid mushaddada Allahu akbar baat bi lay wax la yarsuqannahum xolal lolu
2: may fawudna ko
0: waw waw daf ko confirmer ci baat bi
2: deksan
0: lam gi lamu lamul qasam la non gi nonu tawkit mushaddada saqila
2: ni ngi binde
0: wa ni ko binde alquran baat yi lettre day wax lettre yi man nga wax rek la yarsuqannahum dina len wursagal mais non teggin bi lettre bu ne day wax da fa am nonu nonu tawkit saqila ak nonu tawkit khafifa bi nonu tawkit saqila la la yarzuqannahum allahu rizqan hasana wa inna allaha la huwa khayrur raziqin imam
2: moy
0: da len jox wursak bu rafet aljana la len jëm te kep kuy joxe imam yalla mo ne ma gën ci kuy joxe
2: ah ko day bëgg nga bañ yaakar keneen ku lay
0: jox khayrur raziqin ay khayru mu'tin imam mo gën ci kuy joxe
2: kon so bëgge ku la jox da nga ñaan borom
0: yalla
2: ko yalla joxe
0: yalla mo gën ci kuy joxe
2: ko dina woro woro am ñi xaf di ragal ay menace nit ngir
0: wosa yakkam yalla rek yakkam yalla
2: yow yalla yeb yalla
0: yow yalla bim lay bind tagout ko ken
2: da ko wax
0: sa dundu bi nga bo koy lonku ci nit
2: pour lan say fan yalla nga xam
0: waaw say fan yalla ko xam yalla la fi indi imam ragal yeb yalla la xana xama lolu
2: allahu akbar
0: ragal di imam yeb yalla la hein
2: mata mo ne wa inna allaha la huwa khayrul raziqin
0: wa inna allaha la huwa khayrul raziqin imam ay la khayrul mu'tin
2: inshallah
0: kep ko koy joxe imam yalla mo ne ma ci gën
2: mbok ki laaj ba lay ñi ngeen yene sa émission tafsir 2.0 imam mi ngi nek ci verset 58 ne
0: ko
2: ci dug verset 59 imam
0: yamut layrzuqannahum allahu rizqan hasana wa inna allaha la huwa khayrul raziqin pare gol ci ñom de layudkhilannahum ñewat na de
2: fawudna len dugal
0: waaw xol baat bi encore
2: layudkhilannahum
0: lettre yi day wax amna lamu tawkit ak nonu tawkit ak nonu tawkit mushaddada
2: mo même wasul ko mbal
0: même wasul la layrzuqannahum layudkhilannahum mudkhalan yardawnahu
2: Allah fawudna len lan
0: mudkhalan
2: way
0: xam nga porte yi dañu bari
2: aljana
0: bu la nexé tan porte yi ha
2: ya 8 porte
0: ya 8 porte
2: Allah ko
0: yalla mo ne waxuma la sax duggu gi mais porte bi ma lay jaarale sax daf lay nex porte bi sax mom waxuma fa nga jëm mais porte bi ma lay jaarale rek imam mo lay jëk nex
2: c'est vrai hein am tay bo don dem aéroport ngay voyager
0: waaw
2: tay ji ñi nga xamanteni ñoy nek en économie
0: merci
2: gate bi ni jël
0: yalla
2: nga xamanteni ñoy business
0: merci beaucoup
2: bi sa yoon bi ngay jaar
0: gate yi dañu bari ak gedd bay
2: wa gedd bay
0: fañu jaar
2: wa économie
0: e imam du ben
2: ok
0: wa alquran day waxe nono la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu dagaloko dara len dugal jaaral len ci jaaru way bo xamne imam ci gedd bo xamne yardawnahu islo
2: nissan ko lol may fere fiet
0: wa bir la imam ku bax la
2: indulgent
0: oh
2: subhanallah
0: dana bu yak la
2: halim moy indulgent
0: jele jele halimatu sa'di
2: halimatu
0: ba ngeen ni halimatu sa'di yow sama dom la halimatu
2: am nga dom tour
0: halimatu sa'di
2: mo ngi directement
0: halay ni halu sa'di halimatu sa'di
2: halu bi nampa yonenti
0: merci beaucoup
2: ma sha Allah kon ngi ziar son halima
0: halimatu sa'di merci beaucoup kon wa inna allaha la alimun halim kulabir la
2: man bla ngay konne deja ñi ngi tax 2.0 dama dess pourtant dessé na ma 20 minutes dina ubi antenne bi imam deja ñi fatali sunu umra 2.0
0: c'est vrai
2: normalement suba inshallah nañu dajé feulé
0: donc
2: on peut prendre quelques rek nga xamanteni bëgg nañu parce que oustaz tafsir bi mi def dañ koy konné maka dañ koy konné medine imam néna gamu dafa bëgg gamu
0: wa medine mom bu sobe yalla
2: ci yonent bi
0: dañ ci waxtan ci yonent bi fofu ci hall bi koko mom yag na ci invité mbok yi
2: deug la
0: té lolou dafa am solo
2: d'accord kon imam dama joxe numéro bi
0: wa dafa am solo ndax nak sayyidna mohammed mom la
2: d'accord
0: wa
2: kon mbok yi oustaz néna mi ngi nonu kon umra 2.0 donc inshallah d'ici 2 jours on arrête les inscriptions
0: oui
2: donc si 77 485 96 96 moy sonu bindu man ngeen ko wo pour participer ci umra 2.0 oustaz tay sosé dañ dem badr
0: oui
2: xam ngeen badr la fa nek ci xam xam
0: oui
2: je pense que imam legui ni ngi sen vacances ñi ko commencé di lier
0: wa bokk yi ndaysan
2: yu nak sunu umra 2.0 amna différence yu bari pour beaucoup de choses hôtel 5 étoiles ngay nek n'est-ce pas ñi ngi on va être à Sheraton n'est-ce pas à quelques 600 mètres de la di kawa gi pour ñen dañ bëgg ñëpp ñi ngi néwon Swiss hôtel mais dañ bëgg ñëpp gëna ñëw ñi dem Sheraton donc juste à 600 mètres ci kaba gi donc sa julli jurom yëpp la nexé nga jullé ga fa donc kon ñi bëgg and ak ñun inshallah man ngeen wot directement ci ak bintu wañi wat nañ tamit pour ñëpp gëna mëna bokkat donc 77 485 96 96 wote len inshallah le 10 ñu dem le 19 ñu ñëwaat amna benen imam bu ñu programmé dañ bay ba ñëw ñu dogé programmé
0: ñu dogé def bobu
2: deuxième édition
0: inshallah manam liñu fassiyene dal moy li dem makki di ñew rek

0: Eh bay ak ay ke so li makel ko mak ta ci ke sirif ak dem ci mok dem no dug dem ko bor ciap ko men ciap
1: d'accord
0: waaw mel to nañ ko dal yon di sax bu mo ne botam jaaral non dem lolou seyna du de yom kam dem dem pib yombe rek
1: de yobal dafa bax dafa bax lolou way
0: non dafa dafa yok kom kom dafa ñun amna jekkundo jeeg fi ay dekk ba tuddu faas ga mu ngi fi suñu wétu fi no jekkundo fi ñu ngi ci nante ay neex way ñu wañom courage yu suñu xamu courage suñu village de la yam di ren ton
1: d'accord jere yeuf
0: té lool wax deug ya lool dexu bokk ci obligatoire doma bo bu gëssa ci téléphone légui sax wala comme ni nga étudier ci internet xam nga lool internet dañ koy liggéey légui
1: d'accord jere
0: yeuf bokk na ci li dogal adina bi ci naaju lool dal kuñ ci mëna jappalé
1: waaw
0: ak suñu joon bi nga xamni mom def war jogu mbay fay
1: d'accord
0: ci gëren pol
1: d'accord jerejeuf
0: bute waaw bute autorité ñu jogu da sox nañ ko mom fi naalu
1: jerejeuf
0: noy no bay ablaye bu ak souleyman ba
1: waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay
0: mom ne ben rakam mo gañ won lo tax ñu jekko deg ni quoi
1: ah d'accord ok
0: waaw rakam waaw rakam
1: mo gañ won
0: jerejeuf
1: d'accord allo amna kene ku nek ci ñu xaar tuti waaw Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
2: Diop.
1: Waaw Cheikh naka fay way?
2: Sant nañ bu baax ya ñu jam.
1: Ja je fay naka wa Touba. So wa fami bax jam Cheikh.
2: Jam. Wa ñu jam bari ndox rek.
1: Ja jeuf.
2: Soxla wu la ci ndox na
1: xana. Waay soxla bu ñu ci xani jël de Cheikh.
2: Ah
1: wa.
2: Ja
1: jeuf way.
2: Non bari na ngi nuy ñep di jaar ñep.
1: Ñu ngi lay fay. Ñu ngi lay fay aussi way.
2: Monsieur
1: Kanyi wa
2: Souleyman ba ak di genn legui
1: waaw Daoud Sow
2: waaw
1: OK
2: ak Mohamed Fam ak son waji gi ñako degg ci ma nga fadal
1: waaw mu ngi duggu pourtant mu ngi duggu
2: ah mu ngi duggu
1: ay aha
2: donc ni wax di ziaré quoi
1: jajeuf
2: ñom ma xawa ba jaayet ma ngi ñu baax gën ziaré gën ñana jam ak xéewal
1: aha
2: yop am na luñ ci doon waxtane demb ci walu ñi joxe ak ñi nangu
1: waaw
2: gis nga dafa am ay nit yo xamni liñu am doyu leen te gisunu ko
1: aha
2: nit waaw nit waru doxé non
1: d'accord
2: ñi bari ñi ngi dem di bindu ci bourse yi
1: waaw
2: té am nañ ñu dundé ño tané ñu dëkkal
1: d'accord
2: té lo du walu ngor yow bo dëkké ay nit tané leen dimbalé wo leen dimbal ñew yow nga dem dund ci
1: du yoon
2: dem jëri duggal sa kër dafa ni ya ci nek ndax da nga mëna li jënt
1: ok
2: nit du ko def
1: dëgg la
2: ku wër du ko def parce que dafa am nit ño am ni am nañ mais lañ am gisunu ko gisunu lañ am li kenen di am rek ni xol
1: lol baxul
2: bu de da ngeen dekk waaw baxul bu de ni da nga dekk ak mom rew ya ko tane waye yow li nga am yow gisoo ko ni yalla daf la cërel mom rek ngay xol bu soore mbum mu rafet sax nga ni ki fu mu jele mbum sama lo sam de jeul billahi lol ko bu ko sax ko soore ni fu mu jele mbum ni
1: quoi mais gay wax nañ ko ha cheikh am nañ leela waxuma la sax kenn mais di nga gis ben keur ñaar ñett sax am te du yoon
2: waaw waxuma la keur gi li di tan len bind e lire yo xam ni sa ndax lan yow lañ jox ni nga sédélé rek hein te bind sa wa keur ñepp
1: rafetul cheikh
2: ni ñu sañu jikko yu yor ci Sénégal likoy jëmele kanam mo jikko ju rafet
1: normal
2: dañuy yalla di dimbalé mais li ñuy def ni yépp dañuy sonal suñu bop dañ yenen te jamm ko gis yene ko jamm ko mëna dimbalé ko te yalla tax xam nga waye li xew li légui ni
1: waw
2: ku dakk wax mu ñaaw woni ki
1: waw
2: légui dem nañ ba duggal ci kilifa yi
1: ah
2: mais kon fon lañ jëm légui
1: gañ
2: ñu warono artu
1: dañuy gañ suñu bop rek
2: waw ñi gañ suñu bop
1: rek
2: gañ ñoo xamni seen yoon nekk
1: waaw bilay
2: seen yoon nekk ñu gañ leen dafa tu ñu sétat li ñuy def
1: ah mo gën de
2: yalla.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu di wax mucc bi yalla ak yermandem ak barkem yalna yalla dotil ko xetu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ak mbollem ku dekk rew mi ñu ngi koy ñaanal jamm ñu ngi ziaré ki mengo machine bi seyda aida job kon suñu jitum rew président jomay yalna yalla may ko jam ak jabotam ñepp nak ak kep ku koy jappelé ki waxtaan ak yeen fi ci radio sénégal international moy sen mbokk ahmed harouna li ñu wara nak ubbi buntu bu bes ngir ne xam ngeen ne waxtaanu fajar yi dañ ko jagleel goor yi yalla yi waaye nag émission bi nga xamantene moo di al islaamu xayaaun dañ koy jagleel islaam ak sharia bi loolu noonu la te ku mu raw itam ci waxtu muy génn moy gannaaw timis ak ge digante timis ak ge lay genn ci aljuma june man nga ko amaat su fekkentene minuy jeexna be journal bi mirmi jotna be journal bi jeex man nga ko ci deglu wat ndax ñu nafaraat ko lolu ñu def lolu il faut ñu sante len gërem len ñaanal len yalla tawfiq ak taysir ak salamatu ak saadatu daraini lolou moy directeur général papa ale ñaanal nañ ko jam françois ñaanal nañ ko jam ki nga xamantene moy raisu qismi radio sénégal ñaanal nañ ko jam moy serigne cheikh diop kadalika itam suñu kilifa Seyda Yolan ñu ngi koy ñaanal yalla jamm kon jazakumullahu anna khairan ajratu ayda tay dañuy dugg ci masala wala buntu bu amana muy gaday yonent bi waxon nañ ko legi nak ñew ci reñaan bi yalla tabaarak wa ta'ala neena سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يلا تبارك وتعالى نينا سلين يلنا يلا moy ki nga xamantene moy reñani jamam ndeke muhammad sallallahu alaihi wasallam garat bi gëna reuy yalla tapal ko ko yalla mo nangune muhammad jamama yalla reñani ko reñani na ko ci guddi mu baye ko makkatal mukarrama dali dembe baytal maqdis baytal maqdis bobu nga xamantene bari na barke ndax liko waral moy dafa bari ay garaf lif yu fa nek zaytunatin mubaraka yalla moy aji deg yalla moy aji gis ni la ko waxe subhana selñel na yalla allazi moy ki nga xamne asra rayyanina bi abdihi ci jamam lolou tawkid la asra abdahu monna nek wayne asra bi abdihi jaar ak majurur bi nga xamantene mom la jalgate ci babi de ko tawkidal ndax asra abdahu monna nek suni asra bi abdihi tawkid la mari ñani sama jambi
nga xamantene garat bi gëna kowé té yalla tapal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla néna muhammad sama jam la mako rañane lay len ci guddi min al masjid al haram ñu baye ko ci makka mom ila al masjid al aqsa ñu jëm ci bayt al maqdis muy palestine lay bi tuduna masjid an nabawi way nak talwihan lako tudde talwih moy de ko jundu ndax su fekente ne jakka ji jege ak jakka ji gëna sori dafa am jakka ji nek ci digante bi moy masjidul wusta koku moy masjidun nabawi lay bi tuduna jakka yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki masjidul aqsa ba gëna sori alladhi moy bi nga xamni barakna dañu barkel hawlahu la wornako linuriyahu ngir ñu won ko min ayatina li tax nak ñuy ziya ñuy reñani sallallahu alayhi wasallam lutax yalla wax ñu ko de li tax reñan bi dal moy linuriyahu min ayatina dañ koy won li nga xamantene suñuy kawtef innahu huwa samiul basir kon il faut ñu taxaw fofu ñu taxaw fofu ngir nga xam lan moy isra wal miraj yalla neena ma reñane sama jam bi ngir mu gis samay kawtef samay kemtan lol motax mu reñan kon reñan moy doxu guddii del wax ci wanajmi laqad ra'a gisna de min ayati rabbihi al-kubra la ye gëna reey mom sallallahu alayhi wa sallam gisnako lolou kon amna sens lele da ngay dal gis ño xamantene téré tradition yi lañuy jang ñu ne al-quran indina reñanu guddigi be mu yem ci Palestine ci Baytul Maqdis waye Al-Qur'an indiwul yek bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yek be ci asaman ya Al-Qur'an indiwuko mané lolou dé info nga jang nak tafsir nga do ko mëna xam ndax boko sété reñan bi moy dox bi Makka be Baytul Maqdis lolu ci suratul isra la ñew way yeg bi be sajratul muntaha nga xamantudi dañ ko sajratul muntaha mbollem luñu bind bo jalle leer yi lak la lolu najmi moko genné kon najmi mo indi miraj isra mo indi reñan jangal alquran nga man ko xam waye lire kesse munulako jox waw li nuriyahu min ayatina moy lan momitam amna wax bu ci tege soko xamul amana li nga bëgg leral di gawa leer men nga ne ki di abu talib dan jappale yonent bi di bayte xam fatuna tek ñetti fan soxnam si ko don jappale dan ko dimbalé fatuna muy khadijatu ñu né bi salasati ashurin ñu ne ci ñetti fan waye ñetti fan yi de mo gëna leng mom loolu motax mu ne gannaaw nak loola bi nga xamantene khadijata fatuna abu talib fatuna
tegna ci yonent bi ñetti wër mo and ak zayd ibn harisata ci wëru sawal ci gaday ga mu daldi dem ne dañuy dem saqif dal ngir ñu am fa taif ngir ñu am fa ku len di jappalé ah xam ngeen né Abu Talib Aaron sallallahu alayhi wa sallam ci bép lor ken mënu ko won lor ken mënu ko won itam sonal waye kon il faut mu wutat benen ñak bo xamantene mo koy ar mu dem nak ne da dem ci taif te ñu nekkon sang jamono yoyu sang taif yi ñett lañu abda ya layla ci sang yi la bokkon ibnu amr ibnu umay ak ki nga xamne mas'ud ibnu amr ibnu umayr ak habib ñi dal ño fa nekkon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew na ci ñom fekk nañu fa sax ben jigen bo xamantene muy bokk banu juma mu wolen ñu jëm ci ngëm yalla mu sakku ci ñom itam nañ ko jappalé ngir islam dafa soxla ko koy jappalé légui nak kilifa taif yoyu dal nañ mer kenn ki ne amma wajadallahu ahadan yursiluhu ghayrak ana yalla mom amul kenn ku munu yoni ku am mana ko dul yow wax yi wax ji ñagasna kenen ki ne wallahi la ukallimuka abadan man de dama dul ngang dala in kunta rasulan bo nekke yonent kama taqulu yalla tabaarak wa ta'ala dina la jappale kon do soxla ci kenen dara su fekente nak waxna nek nga comme nima jappé ne li ngay wax amoko man kuy wax lu amut duma wax ak mom ñu bañ dal ne duñ la gem duñ la jappalé ñu def lu mel nonu ñoñu ñoy wa taif betay ji way nang yamun ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len ndem gañ bañ ngeen gem sama diine bañ ngeen ma jappalé faktumu anni dencel len ma sama secret bu wa quraysi yegne ñewna fi andulen ak man kon dañuy fettelu sama kaw lañu yemewul won dinañ ko def ñu ne quoi doñu jangal li ñi def ndax mbir mi dal def nga ñu luñu nakari ci la mag ñoñu bo gum taif jëfëndiko benen ben plan bu bon moy ne na xalé yi jog ne jog ñi jog bayiko be muy ñibbi su joge taif ta agul makka dal koy door lor ko sonal ko be dotul defati lu melni lolu la wa taif def be taxna xalé yi bañ ñëwé sonal nañ ko door nañ ko naccal nañ ko be mbir mi jéggina dayo Seyd Alhaji Malik amna lu ma ci wax ne laqa min as-sufaha ma la afu bihi a li wa taif def gen ji mbindef
man de sama gemmeñ du ci jaar aki dof ñi diko door diko yakal lolu ala kulli hal wa taif ñoko def be ñu door ay xeer ci tank bi bu mu nacc mune dal lu bon lolu man mawdu duma ko wax lolu doyna war lol legi nak bi nga xamantene sonal nañu sallallahu alayhi wasallam be xalé yi def ko liñ ko def nacc loko sonal ko lolou nak betay mag ñu bon ñi di ñu koy def suñ bëgge talum rew xalé yi lañuy utiliser ñom duñu dem seeni dom duñu dem lolou ñom la sayyid al hadji malik ne la qamina sufaha xalé yoy nga xamantene amuñu xel ku la ne kay ñu tal rew mi da nga nan jitul ma top sa dom jituma top ñun ñu nekk ci gannaaw waye su fekkenti ni su faha lañu ñom dañuy dem rek di tal lolou le sayyid al hadji malik ne su faha lañu waye nak bimu metté be metti ala kulli hal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñaan na boromam ni yo yalla ma ngi jambat sama new katan sama new pexé ak doya ba dal bañ may doya dal yo yalla yo ya gëna yërem képp kuy yërem ni lampoñ di ay ba doolo ñu leen di nogutu yo yaay seen borom wo yalla tabaarak wa ta'ala bul ma setan ak non yi ñu di ma nogutu bul ma boole ak ben yéfer nga momale ko sama mbir te duma yërem waye bo lol bo ma ko tege ta jam lay ñaan jamal ma jëm xare bu ne yalla dina la ci defal li nga xamantene modi tuuti rek ki di saybatu ibnu rabi'atu ak ukbatu ibnu rabi'atu yoni ben way muy sen jam ñu ko nan addas nekke de xele yi sonal nañ ko am len addi yal ko raisin mu allahumma yo yalla ilayka ci yow rek asku nga jita mujji amil hasru lay tekki mu ngel ni iyyaka na'budu sokoy fi dangen iyyaka ci yow rek ilayka ci yow rek asku lañuy jambat asku lay jambat da fa quwwati sama lompoñ wa qillati hilati ak sama new pexé wa hawani ak doyadal bima doyadi ala nasi ci nit ñi ya arhamar rahimina yomi daq yerem kep ku yerem rabbal mustada'fina yomi nga xamantene yaay borom ñi ñak katan di lompoñ ante yow rabbi yaay sama borom yo yalla ila man takiluni ci kan ngay ngamay wakil ila ba'idin khana ci non bu sori bo xamanteni yata jahamuni momay nogutu aw ila aduwin ngan bo xam mom waye lol lepp de in lam yakun nekut bika ci yow aliya ci man ghadabun mer fala ubali

woyof na ci man duma ko faalé walakin way yalla lama lay ñaan afiyataka sa jamm lay ñaan hiya mom aw sauli mo gëna yaatu ñeel ma a'udhu bi wajhika ma ngi musul ci sa jëm ji alladhi bi xamne ashraqat fenk na lahu ñeel ko azulumat lendem yep leerna wasaluha yewen alayki ma amru dunya wal akhirah adinak allah ci la jage musuluna ci an tanzila di wacc bi ci man ghadabuka yalla bul ma mere aw tahulla wala wacc alayki man sakhatuka sa mer sa sang yo yalla la ka ñel na la al utba tub hatta tarda yalla tubal na la be nga geureum wala hawla wala quwwata illa billah lolu moy ñaan bi nga xamene ñaan na ko rek adas indi palat ci ay région jox ko ko amu dal koy jëfëndiko di lek nak ne bismillah adas jam la bo xamantene rabi utbatu ak rabi at ñoko mom ah mané li dé minuma ko ci dekk bi minuma ko ci quraish kuy lek nan bismillah yent bi xamal na ko ne man yonent la ah mune ko waw yow yaay kan mune man may adas mune fa nga baye ko mune ko xana ban diine nga nek mune man chrétien la ci ban dekk nga dekk mune man nini wala dekk mune ko ah ndeysan dekk bobu la sama mbokk mi yonti yalla salih e yonti yalla yunus nekkon yunus ibnu mata bimu ko waxe la adas gem dal di ñew fon bop bi ngir magal fon loxay ngir magal fon tanki legi nak ci la wa quraysh ne hey gayel kaw gawal ñew yonne wuñ la fa nga nek fofu di ay nangam bo yagade mu yak la lol lolou gis nga ko nga jang ci texte bi neke hadiya donte dafa baye ko ci yefer julit mon nako jël gis nga ko ni la ko yent bi jëlé kon def lay wonane lolou dagan la lolou itam lu am solo la legi nak muhammad xamna ne wa quraysh ci mom lañ jëm ndax gañu tass nañu ndeyam ba mu ñëwé wut ki mut ibn adi mom ci kilifay makkay la bok ne ma ngi laq ci yow nang ma ar ci quraysh momitam mu nanguko nilen muhammad de sama njabot la yen wa quraysh kuko ci lor di nga xamne mala man ku man ka kam man ku la man itam koku mako man na ngeen def attention ci mom muhammad laqku ci ki nga xamene moy mutim ibn adi ndesane lolou itam ñu bari suñ ko jange duñ ko jeriño lamuy jangale ci sira fofu moy julit su gisee yéefeer bu ko mën a aar mën na laquti ci moom mosoon nañ ko def ay wax naan arabi saudite laqutu bi muy laquti ci arab ci amérique nekkul lu jaadu ndax ñoom ay yéefeer lañu ama ne loolu a ñàkk xam rek ñoo ko mujjee laquti ci yéefeer kay yonent bi moo ko njëkke ci mutim ndeki gis nga ñaan bi itam yont bi yagul tuti wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin lolu moy li nga xamantene mo am ah legi legi amna ay talibe jinne nit ñi mom bañ nañu legi nak
jinne yi mom gem nañu ne ya qawmana ajibu da'iya Allah xamna lolu dinañ ci ñew ci kanam tuti kon yaghfir lakum min dunubikum kula wo ci yalla ndeke yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi ñibi si nak yalla tabaarak wa ta'ala nak ne yow sallallahu alaihi wasallam ndem wa adina ni lañ la def al mala'u sufli dina la wo ñu invité la ci mala'ul ulya ci kaw berndel la tatagal la ala kulli hal be nga xamne bubul bañe lambay day nangu lolou moy waral isra wal miraj am kon wa taif bañ nañ teral la mais wa asaman ak souf ñu ngi d'accord di la teral di and ak yow di la jappalé itam nga dem fo xamantene ken musufa dem nga ag fo xamantene ken musufa ag lolou moy isra wal miraj mu ngi amé bi gaday gi amé fukki at wala mu ngi amé bi sabbi bi yonne bi iqra ñewé wacc ñu yonni yonent bi mu am fukki at lolou dal mo gëna leng ci gëna deugër ci wax yi amna ñu wax leneen waye li sayyid al haji malik di wax ne fal ikhtilafu hilf nahjihim legi nak ñu commencé ak yeen ci li nga xamantene modi reñaan bi yalla tabaarak wa ta'ala neena subhana lamuy tekki moy tur la lay tekki bakku ci walu misal non lay tekki ken ki may and ak yeen tay fatul bari lañuy andal ak muslim ak yenn yi dal su ko defé ñu né jël ci malik ibnu sa'sa'ata muné yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna bama nekké digënté ku nelaw wala nelawuma sax ma ngi xol ñaari goor ñoo ñew ñu ngi and ak ben satala buñu fessel iman ak ngëm yalla ñu daldi xotti sama xol bi rahas ko ak ndoxum zamzam fessel ko hikma ak iman legui nañ taxaw fofu lolou moy 3e operation bul fatene yonent bi bamou nekke ci halimatu sadia di fa namp dal be fer be and xele ak dox malaakai fek nañ ko fa xoti xol bi opere ko genne lumbu deret ne ko li moy ci setan ci yow lolou moy premier operation ñaarel bi itam moy bi nga xamene dem na be ñukoy iqra ñukoy jox li nga xamantene moy alquran ajratu ayda xamna ci dara jigen bala yek ciep ci bol de koy raxas be mu set wicc dok ci yek lolou mo waral de nga mam bañuy def iqra ba alquran di wacc ñu opere wat ko mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy deuxième opere ndax ndab branké yek dang koy raxas ñettel bi nak moy opération bi nga xamantene li mo wax yépp nak
so deme ci fatul bari dang ko ci fek ben bu nek illam lan moko waral tinkal nalako gis nga ko opération bu ñettel bi nak moy ngir mu ñemé ndax fa mu jëm ah nekul mbir mu simple ndax man nga nek ci commencement bi bimu gisé jibril difa ñew ne soxna si amna luma dal ci sama xel mu ne ko mukk yow do dof mukk da ngay def lu bax te kuy def lu bax lu bon du ko am lolu mo waral nak ñu jox ko zamzam gis nga ajratu aida zamzam de len ko faral diko jifandiko kuy tiit guddi nga jox ko ndoxum zamzam mu nan tedd dotul tiit même xele yi nga xamene dañuy am xam xam nek ci salle d'examen tiit be fatte ko suy dem jox ko butel zamzam mu nan ñi am febaru xol delen nañi nan zamzam yaram wu tang ay gentu yu graw yoyep buñuy nan zamzam def koy fajj lolou mo waral tay ngir yonenti be ma ñettit dañ ko opéré defal ko zamzam raxas ko zamzam lolou motax titut ma zaqal basar wa ma taqa lolou moy indil nañu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ki ben barla bi moy al buraq dal keman la li koral moy tank fasla bo xamantene wala barla la bo xamantene yesna mbam opuna mbam te yesna fas lolou moy li nga xamantene moy al buraq te itam ndem fasako upp te mom itam mo upp mbam dafa bolé dolé fas ak mbam lol motax bagla dafa am keman bu ci nek mo upp dolé fas mo upp dolé mbam waye lan moy illa ci ñu jox ko alburaq ak alburaq nan la mel illa bi moy ne bis nga bour ki aada arab su fekken narna la teral su la woyé def lay jox war way ngir nga war ci ñew nga xamné li wote teranga la waye buñ la né say kay wuyu ti amo fo war so démé do ñibisi kon alburaq day wone né ndeké wote bi reñan bi koku teranga la lolou la nañ dem ci téré bu tuddu fathul bari moy gis nga mam ci molay melal al buraq na mu mel molay wax dal yesna fas té agul té mo upp mbam té mom buy dox dal fu vitesam ken xamul ni mu tollu fu beut bi tege tank bi tege ci gaway lolou te itam mom dafa am ñaari laaf non la mel waye nak kanamu doomu adama lexu doomu adama la yor mom buraq waye bat bi batu fas la tank gelem la nonu la mel waye gen bi genu nag la den bi nak yaqut la nonu la ko yalla binde mom bu don dox be am be ñew ci montagne tank kanam yi dañuy gatt yu guddu yi ci gannaaw guddu waji day niwote be legi amati sere ngok su ñewon di wacc montagne tank yi nga xamene moy ci kanam yi dañuy guddu yi ci gannaaw gatt waji di niwote toujours moy amati sere lolu moy li nga xamantene moy melokanu al buraq nak bimu ñewé nak
ngir yonenti bi sallallahu alayhi wasallam war ko a commencé na di bañ di bajantu jibril ne ko wayo kula mo sa war ki moko genn ñu indi la ci mom ngay lan ngay bajantu mune ko dafa am luma bëgg mune ko lan mune xana aljanna mu warlul ma aljanna yent bi warlul ko aljanna lolou mo waral hukama yi ak ahlu sirra nan amna ay yef yu bari nañu duggu nañu aljanna te du nit du jinne du malaka moy alburaq ak hajbi andon ashabul kafi ak naqatu salih ak yetu musa ba lolou ñom ñep duggu nañu aljanna ngir andak ku bax bari na dal kon nak na ngeen andak ñu bax ñi lolou mo ci am legi nak bala ñu ñew ci mbir mi di jall legi nak alburaq ñewna dafa wex dal té mom moyes barla té mo moyes mbam mo masalan mo upp mbam té mo gëna reuy fas waxuma lolu lima bëgg wax moy fasako upp té mom mo upp mbam lolu la ko bëgg waxé légui nak joggé nañu ca makkatal mukarrama si lisa ñew nañ ci madina ñu ne ko waccal mu wacc mu ne julil mu ne fi fayal mu ne ko fi moy yasrib muy dekku tandarma xamal ne ko fi fi ngi lay gaday fi ngay faato fi nañ lay sul mu julli fa mu daldi dem lolu nak da ngay dem ci jamul fawaid wa mazmu zawaid ci ngay fekk texte yoyu non la mbir yi demé mu daldi nak continuer wat rek ñu dem yagul tuti rek ag nañu baytul maqdis dafa gaaw yonent bi fekk na fa mbollem ku yalla musa yonni ñukoy téru nak ñom ñep bamu ñewé nit ki bu ñewé ñu défal ko ndabal soow ndabal san ngara ndagabal ndox yonent bi sallallahu alayhi wasallam tan na ndab li nga xamantene moy ndabal soow naan be mu dess tuuti bayyi li dess jibril ne ko ma sha Allah yow de su fekke naanon nga ndox mi la dalon fir'auna de moy dal sa xet wi dañuy alku de ndoxalen di alak su fekkentene nanon nga sangara si a sa xet wi de ñeppay nan sangara ken du ci mucc kadhalika yow nak nga ya jël fitra mu jël fitra bi waye so nanon lepp de ñeppay gem waye li nga xamantene desal nga ko de ñom lu tol nonu mom ay yéfer lañuy doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bayil ma jël lepp mu ne ko det ko di yal amru kan terangok fekk na itam mbollem yonenti ñu koy xaar ñu wara julli nak ñaari rakka ya ngok jibril ne ko borom bi neena yow yaay jité lool moy wa taqaddamta lis salati fa sallu kulluhum muqtadin wa antal imam yent bi jité len ci ñaari rakka yo xamantene mam ibrahima moko don julli wattabi millata ibrahima ndeysan lolou la malaka yep nak daldi qabdu nonu lañ julle ndax bo demon sunan darami day wax ne inna ma'sar al anbiya umirna bi ta'dil fitrina wa ta'khir sahurina wa an nada aymanana ala sama'irina fi salati ñepp ñew nañu nak légui nak ala kulli al bañu selmalé
malaka bu ne delu wat na fanko wara tero nonu lako bukhari genné rek ñu daldi ñew yagul tuti rek ñu yek fi nga xamantene moy premier asaman fekk nañ ci ki nga xamantene modi adama a nan taxaw fofu nenañu bu alburaq fan la yem ñu ni alburaq baytul maqdis lañ yew fofu lañ ko yew sayyid al hajj malik ni alburaq ci bopam biko jele makka moko yobbu be ci asaman yi mawdo bindal mune raqa fawqa alburaqi ila as-samai wa dana lahu almalaikatu ayyadin sayyid al hajj malik raqa yegna mom sallallahu alayhi wasallam fawqa alburaq ci ko alburaq ila as-samai mujem asaman wa dana a nanguna tubna lahu ñel ko almalaika teralna almalaika la ayyadin top nañ ko malaika yi top nañu muhammad sallallahu alayhi wasallam top jinem ci top bu rafetna lolu waxat nako sax fenen asra bihi allah tasrifan limiknatihi hatta raa ma raa min ayhi aljusumi lolu yitam kadalika imam ahmadul khadim waxna ci aha qad hadha fakhran min hin asra bil jismi jahra bil ibtira'in dinan ci ñew akrim bi rabbin asra bi habbin laylan li qurbi ma al bara'i ala kulli hal tolni lañu am ci waxtu nañ leen ko waxal a asaman sana ko kamu fek ak lutax mu fek ko ak li nga xamene mo ci nekk ci ay e xam xam nañ leen ko indil insha allah kon ñu ngi leen di sante leen gërem ci and bi ngeen andak radio senegal international kon ñu ngi delu di ñaanal suñu kilifa di soxna yolan jaay di ko ñaanal yalla tawfiq di ñaanal ñepp jamm naan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: jaru ngay laaj ki ku mu doon may setu gey sen jaay boy dama wexat ma gëna saf sax kané su beut may setu cheikh mbaye dama rap ba fat taxuma nanuma ñaan wa jur may sami muslay e yalla ma yalla de mu sesse lami ni dekk bi ni moy senegal jaay amor yor gor de jiko ko ci barma lay wax ngay gis sama kanam te jigen de sopp bu wol ci xol dako gis ci kanam li ni dafa fess boy dama wo ko ma gëna wo sax dama pe fatam du kenn ci ñun ko mëna de bare man amuma taku gina ma ci kanam jëlatina mike tay rek nga contant dama rabé rap ba rap ay kentane lu ci tek ma tek ba nga contant dama bëré de la conférence ay
1: mike len gomal kelen tek ci biko tout partout mike len sonal man mi la bay man mi la bay rak bu nay ko dal fuk fi ya fu du tous ne pousse ni buntu ko ci yar bi nak ko dal man mi la bay man mi la boy